0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel lama to fa fele ya ti Samoa no fa fong mal ni tu na ta no fa lama ma lol se fo manuia. Si ma lol fa fong ai telefone le stofi sful fito se te ma lo fa lo sfulono ale lima to le tasi PMN ya te roa. Wa fai ele national se vai nga ta wala na fa to sina bol pa lo ta tele pele supermarketi ma wa fa to ai na vai ese le pack and save ma le new world na ye fa ti ti ai ta o me ai a fai tu ina to le komisi fa to wa inga fa ta nga po le green light o le a fai ele national se tu la fo ne fa ma lo sieli tu es eseina o for staffs e of any company fa pa anga se lua po le duopoli o lo pu le ane i fa le o loa umo le new world pack and save ma le four square o fa mauti noa mai e le pale mia ya Christopher Luxon e le se supermarket o le fa malusia e fa ata watu ala to fa le o loa i lalo le fainga fa vai po le policy ale national Wa fola fola le leipa party e faa saa company te tele mali tongina o tausa o na fai, pe a fai e filifilia ma taitai. Sa unua le taitai ya Chris Hopkins, o sa company e lavalo na malosi alo SCI mali tau wanga, e ma fai antongina tau fai le fuafuaina mo olo masani po basics. E ma fai e pei o mea ai, ma sua au, ma ele esi tu la fono e faa sanga iai. Ma o le aswia le leipa nei fainga pe a faa nga oie ni kampani malolosi tangata New Zealand i oloa masani. Ta ua fwere se upo faatau a inga matangata faatau ya Arena Williams. O le fainga faa mai e na o maketi mo mea ta ua e pei o mea ai e le tese tua au fela ua inga fa le tupe fiso o ta inga ma insiua. Te maiti na iti Pasifika o lo sili atu to o tele lo ta fia le fale mai o no faa fi ta au li o le maadava ma le flu. O lofi tuina le ufei ngaruenga sui nea i fale mai o Starship Market First i au kilani. Le fatu pula ia le au fai o cases po mta upu ma ua vala au mo nisi fo mai ma takata to mai fa apitoa le saifu ma loloina. Pe mele ta ita ifono le vaenga fa apitoa mo tui pui pui o le atunu un. O lo nato fea ngai nei ma se siyama ma losi e ma fu mai le flu. Ele ma fai o na fa ma loloina i vai la au antibiotics. Pe mai Dr. Mariah Roa David, e sili o na vai vai tamaiti o na ele ato otoa o lato pui pui nga. Wafaititia lea ufa itangata wa overstay in New Zealand tau sangataluai, ae wafatileina lea ufa itangata Pacifica wa over asone no fuai New Zealand. Femele pulo femalanga inga ya Steve Watson, e tusa ma luas fulono pasene itangata overstay ya maya tunu ol Pacifica usitia, ma le luas fulima pasene sa yele tau sangataluai. Tuse malelua afe lima se lau tangata olo nonofo in New Zealand, ile taiminei, o tangata Tonga, male afe fasa lau tangata Samoa, tuse ale male valute si male fitu pasene male tausanga watua na yatu. By my Mr. Watson, ole afayu tangata wa over aso, etu maupele na ititi, pe afatu stuse alifaitau miliona tangata malanga mai faalitula afono, lawful temporary migrants in New Zealand, itausanga taitasi. O le fatau ngofia ina o le kai mo tangata uma i supermarketi, o le fatu leo le fainga faavai a le Green Party Kiwi Mart Policy. O lo otama fai le Green Party e fatu si fai o lo supermarketi e umia ina il malo, e tale pe supermarketi e lua, ma fai titi e tau o mea tau mafa. Le mele fai pule o le Green Party a te ya nau tu yono, o lato fainga faavai po o policies, wa mamanuina fa apitoa, e fa fa ingo fi ai le tau o se fuanga mo ai nga kiwi uma. Ma le tana fa ai u. Wa fa salina se ali itonga solo ato le fali pui pui mo li anga fiso otai ma le aisa po le methamphetamine. Na fa salina te au i mo unga fa le tau le fa atu langa ino le au mai o le silia ma le lima kilo kalama o le methi in New Zealand le lua afe luis fulfaa. O li ptia mai e matangi tonga wa faa saa loteina se tasi o moli e faa tasi o mafi faa tongi a tau lutui mai se soli tu la fono. Ai taluai na sili atu le lima kilo kalama mai na lo fali pui pui lava le faa salanga tala fea ngai. Ta mo telefona o le neyaso nwe teleina la utapua inga soifua.
2: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

le manu. Tō sports, o tō tonga i tela o tālonga, i le nefo i a fiafi, tau tua wha wau o le Pyramid Samoa, lima tolu tasi piai, po o le tasi o lua tisi lua wha mō. Mai lava le tumutumu maunga o te aroa se i o lava e le si ua whanua, ia o le nefo i a fiafi, ma tū te le wha ngalo ina, le wha tāua ina, o le te reo, te wiki e te reo Māori, i le nefo i vayaso, are mai, ia o se wha filoa ia wafo i le, pa ia maulunga o le tātu o tunu, ia i le, datu maftanga ni vanga le fiafi au nei vanga la ni what's it feel datu tru i tala o talonga pe ona yei fo i ia le fai ungo le neva yaso ole a datu amata mea mai le talonga o le fiafi tamu sanga NPC National Provincial Championship lua fe lua se fulmo leono tamu sanga fai tu ma loi to tonu lava o New Sila ele a fiafi la ne nei tu titi amai ale afa mua mua le talonga le vao counties manukau ma otago o lo fatino ina lea ipuke koe Navigation Home Stadium se fulmo le fa counties le demine lua se fulmo leono otago our counties learn to make the one to olota alo ini si fo yo alo mentam fa na wo dato manu samoa ya pe ona ile sunga ya metalani matavao mialani matavao ya mese fo I ya le sunga ya aj ya ole first 58 fo manu samoa sa filia le wide squad but tapenanga mo world cup ya olote va va ya tute le ala alo mentam fa na wo dato to no olo o tafutuli mai le aulea counties manukau aila nao talunga le fifi lua sifumuleono o tako sifumule fa counties manukau ile aswa tae aulea fiafi sifun minute te aile tu lae ono olea taa aloa I Tasman mako maukilani ile aso tona ia so sifumule iva o setema pe amatu yedu so sifumuleola olea taa aloa I Bay of Plenty ma Hawke's Bay ile awa uli lua ile awa uli talunga so ayo waikato ma manuatu ile afiafi lima minute te ali tu lae lima ile afiafi ya ona tawalunga lo leo talunga lea stone nae pe ona ta aloai Wellington ma Northland ile afiafi o lea stone nae se etu ile aso sa o lea aso sa luas fulo se tema o lea ta aloai North Harbour ma Canterbury o lea talunga muli muli o lea aso sa o lea ta aloai Taranaki Bulls afa before ile Southland Stags ya o tatu talunga na ya wafo itapenanga ole NPC ya bole National Provincial Championship loafe loas fumuleono itonu lava o Aotearoa tato sava lewa lile muantu lea ile talunga faa vao maa lo mole sirfia le tatu otunu o lea uwa faa mai amai le tua vo ilia ta ua o le rivalry All Blacks versus South Africa le au ma nosi a Afrika I saute le sa o tau si le sina mamai mua I vai yaso wa mamai fa ta alunga na ato faina ya mese ai nai ta alunga fo I e tolu fa o ngā tono le vai yaso pe ona iai au fa itu ma lo fo I po au kalapua a Afrika I saute o le Bulls o le Stormers ya ma le Sharks le sa ye ta lunga fo I fa o ngā tono le vai yaso ya o se tua I ngā mataina ile mai mo fo I ma le sitsila to tele le ai se sioki pili oka o le manolo ma le recovery ya ngā fo I e tof tofo I nai fo I le manosi o ye le tato au ta alo le All Blacks po le All Blacks o le All Blacks I termine ranking number 2 mai le numero tasi o lo tu mau pe ia Afrika I saute. Ia ole le ala ua mai a nei le tamulisanga fui lea tolu ta alunga manu malo I Afrika I saute. Tasi lea sa manu malo ele opeleki ma ua si I fui ele sunga ya kalisi malvaenga ya le ipu ya autu ole tamulisanga lea sa autova atu ya ele opeleki I laufanua o Afrika I saute. O le ala ua talonga mulimuli peon sirfia le vayaso le sa faatino I nai. O le sa faatino I le malai tele po le atunu tele o Amerika I Baltimore. Ya sa mata mata mamai mua fo I le to tele le faatumuina o le. O le to tele faatumuina o le stadium. Tasi neo stadium faitaulia I tutonu o le kaalunga fo I le a lakapi a Amerika po le NFL. Ya o le sa maitaumina le faatumulia le aulango lango Afrika I saute ya mese fo I nusila. Ya o le tamu fai lava ina ia faalawi loa le talonga ya ili mahalo tele o Amerika o le alai
maita watu. Ya wa fafifiina fwe Amerika li tani nga malo peo na yai ya afta winga ole pesta lalangi. Wa ole pesta lalangi. Numero tasi male numero lua. Ya peita yane ele ausia ele sunga ya arisavea alo Samoa mao teroa ya le kapitenina ole talunga mulimuli. Nesa fatili foe ya se e foe le fat moe moe ya mole sunga ya Cody Taylor. Nia sa kapitenia le au ni taalonga muli muli ya maita wina elei ae male manuia ya le faa tautenga fo ya le tatou au ya pei ona yai nela si e Afrika lipu fatuma wina ya le manu malo ya Afrika saute ae mole fesili ole ala le isi la sanga mole opeleki ya wata penanga le anga ea tulvai le tausanga le nei awa fo ili tausanga fo mole ipo le lalangi o le ufatu langa nisi taalunga leo peleki wale umai lea le neito sanga. O lea sefulo o ketopa le ufata onto eta aloi mause talia. Tasineo taalunga o lea ato italiu mayai le tato au ila ufanua itamaki makauro nei ya po au kila nile malae fa vao malo i etena po Eden Park. O le aso sefulo la aso tonai o ketopa lea uwa ato faina ya wan taalunga tele lea mause talia. Ya una toe so atu fo ina malista alunga ma Australia as fulfitu o ketopa ya ole ase atu ile Arco Stadium ya I Sydney Australia ya talunga ye lua leo fa manino ya mtato wa ngai atu ya Scotland ya mase e mailo ya welese fa pelonta walunga ya England ni sio datu talunga ya ole wa fofua tapen pena yeli tato opeleki peon sirfia foi ili neite usanga ele umautino ni temine peto fia ni au lavevea ni au fa manua lia ili au wale opelex ya ili mahe amai foi yoli tua mahata ina lea sai Afrika saute mawan sisi fa mani nonga ya isi temio lumanai mahalo le opelex mahalo le finau ya ili na foi vayaso ya malfa mwemwe peon na yei Afrika saute ya ona lona tolu leo se fam talanga dato wa nga ya tu li tamu sanga ito tonu lava o au kilani nei le au kilani Samoa pe ona sir fir dato tunu o lo o fa foi foi na pe le au kilani Samoa ya ile malae malae fa va ma lo e tonu au kilani e meo ta longa nu mai tu ma lo me se fa la putonga ya I ha o rere park pe foi ona ile na ve eso e unga la ni o ta longa pe ona yai e le tatou tamulisaga au kilani Samoa. Round 4 le ua iai i le taimi nei. Taalunga vaimoso ma vaiala, manumalo vaimoso 24 i le 24 vaiala. Sa le'i moa ma magiagi tusa ai o le taalunga tai 29. O le taalunga o le talitā lea sa ta'alo ai le 62 ai ma le pea. Peitai ane seʻia le talitā manumalo le pea 13 i le 23 a le 62 ai. I le pool B sa ta'alo ai le Nation, United Nation, ia mai se foʻi le Togo, manumalo United Nation 60 ai i le 20 a le Togo. Taalunga malisi ma le pine ula mai salani, manumalo le pine mai le 25 ai i le 20 ma le 2 a le au a malisi. Ya ole fo iwa utauli maina ya alfata utongo taalonga alfai unga rene vayaso ile vayaso lona lima ile nei talu ona faa nga solo le tamu sanga au kilani Samoa Auckland Samoa Rugby Football Union into tonu lava au kilani nei ile aso tona I nei pe amatu di soifuma leola aso sifuma leivo setema pool A taalonga ye ole afatino ile aso tona I afor sifuma lua ole taalo I vayala mamangiangi ole lua ile awauli ole aftau yai le pea masale moa ile tanita ole lua fo ile awauli le malae numero lua ole ata alo ile un moenga mavai moso tamole mau pool B ole afos fuma lua field 1 ole ata alo ima alisi manofo alii field 3 le afos fuma lua ole ata alo United Brothers maletongo ile field 3 lava lea ile lua ile awauli ole ata alo ile nations male au apia taalunga na au kilani Samoa afai leni au fofoaga le faiuga lenei vaiaso le aso tonai ia fioane le malae ao rere paki magele manene tamā tinā alo ma fanau tatou tapuaʻia ia au foʻi ia nuu ia ae maisei foʻi nisi o faalapotopotoga ole fautoaga ma le tuʻalalo toʻo
sport ia wa fo si fit tato tunu se o me ha ge ka lunga ya e ya ya ma ma ha fo ide e lunga malai o le tua lalo mal fautu anga le o ia la po ata ma fainga le ya o ia fo isa ma tu vai vai le mamalu ma o lunga o Samoa e tawa ono ma tu tau pipi le mau lo fina ngalo io e ele I coach il All Blacks ele I coach for il man Samoa ya ono sa il tato au tapuai ia solo mua ia tato le tausi mamalu ia e mese fo il tausi ol file mu mai tawina pia fai unga uma o vai aso ne fa anga solo e tato ta longa nuu ile malai au rede park ia ia ia nai ta mai visi visinga I won't say it's a big visi big visi ai au angai ka mai visi visi fo iai tu ua tamata aluai e ngata ile ile maloi ima o ai umanal ta longa tue fa talo fa tamo leuso yo ta auto pel talonga ya ile au solo fatino ina talonga e mole au mai mo mal au tapo ai ta talo atu mal nga nga fa no alo fa mol mole fa mol mole yo wa bye bye upenga te fa ilangi ya la ata ya ileva yaso maleva yaso ya itu langa pio na yai ya le au tapo ai yo e amata I fo I ve singa o talonga ya ona le le lava lava o le pusa on sai a ole to alalo na ta tu porkalame tau tu na le tapo inga fa kahu al pankeke I a ulu to an sans fo singa be kofe al waku lon malai le ai master vesi ya manuia fa mo mo nga ya mesi fo I talonga o to fina il fa ingol neva yaso a mesia talonga ta ta le pea salimoa lua ile awuli Lisio vaenga, ya peo na ifo itailinga maaloa na ya tatu. Tama faa nau tu tonu lamo si o tatu wa tunu uisa moa. Ai maise lava, ili taalonga le neyo le kiwikiti faa peritania. Samoa Cricket Association, leo watauni mina se pepa faa mtalanga. Peo na ya ifo ili taamulisanga le Mesina Festival Cricket Tournament lua hafe lua sefulu maleono. Olea la uo uvaa vaya tunei. Olea uwa mae au na filia ifo ima se au fili ya peo na yai. Ya ilia ta musanga men's divisions tuo maunga mai pata fale la tai mai se popo ya olea wa manu malone ya ile men's divisions championship ta musanga Mesina festival luafe lua se fun leono ile kiu kiti fa peritania ya lela wa manu maloi tuo maunga mai pata fale la tai ole ta longa lo te mai tau atu le fo'i wa fa'ai lo mai ai ya nisi o fa'ai longa fa'a pitoa ole pate silia o a base better ole sunga ya ferreti sululoto mai le au o tua maunga ole base bowler po ole olo silia po ole te alei ole sunga ya sapapa mai lupe ole vate tea ole Pate silia mai tamaitai, li tamusanga tamaitai, le asa manu maloa ile Blue Lagoon, ya ole se e mai ile failonga faapitoa lea, ile pate silia, li tamaitai ya sesa, aisea, ya ai ole baseballa, bo ole olo silia, ole tamaitai ya matile uliao, mai le Blue Lagoon. Ya ole na, oi unga na peo na ya ile tamusanga foi, kirikiti pahalangi totonu wali tatu watunuu peo na yai le Mesina Festival. Ase tasi waenga faafifi ya loto. Peo na maua ifoi upenga tafai langi ose tala foi fatu ina mai ya tatu asosi kirikiti Samoa. Ile sainia iso tasi walo Samoa. Le tamaitai ya Carol Angafili. Carol Angafili. Le ua filfilia ya ua sainia foi se konkavate mo Northern Brave. Ya awa fo tamusanga New Zealand lela anga etunate fa unga luafes luafe los maleono ele luafe los formule fitu New Zealand summer season wa filfilia masainia is kon karate ale tamaitai ya Carol Angafili ya Molkalapu ale Northern District Cricket ya Alkalapu o Northern Brave ya Malo, malo le, da fine po le, a fine fo ia Carol Angafili, malo le finau, malo sa ini malo, a lea ua, pale fo il fa moe moe, ia pe ona yei taulu manga, o le tamusanga, o le kivikiti palangi to tonu, o le tatu watunu.
Se mo te fa manatu mo fa loa ya fa ungo le nema ya so tamo sanga NRL National Rugby League Premiership loa filos fu ma leono le o tatu ya nei ya iso nga champini vo i ol pa uma no fo o le saufa nga i leisi va ya so le a po le le tau ai fo i ya wa sa ilinga champini o neto sanga o le asto nai aso fu ma leva o le ta longa le o to fa ina South Sydney Roosters ma le Cronulla Sharks i le a fiafi a ile valu la fiafi o le si semifinal ona lua o le se a tu le ile aso sa aso lua se fulo se tema ile a fiafi foi o le a ta alo ai la New Zealand Warriors ma le Newcastle Knights alu iai tamadoa mai au te roa ya maulau tapo inga ya wafoi lau au e toatasi lava e totonu o New Zealand nei le New Zealand Warriors ya manu yao ntou faiva ya tau ya tau se ai ya wafo ile fa manatuina o ngangana pole te reo Māori totonu o New Zealand nei ma ngai ya ai fai kako haka iyo e fa ake ile au lea le Newcastle Knights ya ili kako haka ya wa shua fo ya wukako malo ya manu yao tou faiva dato New Zealand Warriors ya wafo ili tapenanga le alo atu ai nei taulunga ya le toko sport ni nevaengo le fiafi Mole si le fia o le vaiaso le neisa fa ngā solo ai le tamul sanga neti polo i to tono nuku alofa Tonga tapu, the kingdom of Tonga le sa awe atu ai lau tifai moana po lau nepo Samoa le sa malanga atu ya wasa ilinga o se avanoa mole ipo la lulangin tau sanga fau o le ala uo utaulimaina se tala fa fifi aloto ele tato au neti polo a Samoa E tau lava na ufailo, ya li taalonga muli muli. Wa lewa mae a faa taalonga. Ya pe ona finawa ili auneti polo wa Samoa. Ole, tato taalonga muli muli le sa faa tino ili aso. Sa taa aloai, lautifa imoana, male au Cookie Islandi. Po tamaita imai Cook Islands. Ole, unwa taalonga afa mua mua. Tolu sumalvalu, tifa imoana, lua se fulman tolu Cookie Islandi. Ole lisi o tatu au tau na ufa iloa wa loo tau wa lunga lifa moe moe. Ole foi ua tatu tau lima ina le manu malo. Ole lisi leo tatu au, ole sunga damaitai ya papia la latoa. Kola teko le sunga ya aseta au tangavaya. Winga teko le sunga ya mia swan. Senta fa mu mulianga. Wing defense ole damaitai ya Renee Savainaya. Go defense ole damaitai ya Christiana Manua ole tatu kapteni foilea. Ole goalkeeper ole damaitai ya Kara Adrol. Ole tatu au fa leo leo damaitai ya Gardenia Trevorinus Asiata. O damaitai ya Beauty Laban. Damaitai ya Rihanna Childs. Damaitai ya Priscilla Rasmussen Robinson. Ya mali damaitai ya Latanga Holly. O tatu auta alola na naa talungu mulimuli lea. Peyo na uva iloa le afa mua mua. Tawalunga na talunga ile so. Manu malo le tifa imoana le awa damaitai Samoa. Fitu sifun malua lima sefulu ai akuki ai lani. O talunga mulimuli la leo te maita wina atua. A ole ua a nginga ilunga upinga tafailangi. Le qualify ya yo Samoa. Tifa imoana Samoa is qualify for the 2027 Sydney Netball World Cup. Ya maise popole na Samoa. Ma lo le taipuai. Ya ma lo foi. Fai ole faiva. Ya ili auta anu tamaita yo le atunu ma lo. O o tou wao. Wahine doors o le atunu. O tou wao nafa nua o le atunu. Ma lo le tau, ma lo le finau. Ma lo le manatu le tapo inga. Ya o lo fai mai fanua. Ya wafoi le sailingo so tatu wafano mo le ipo le lalulangi. Le ala o tolua tatu manu ma lo. Toi tasi la le talonga. O le talonga lea. Ya male au ma lo si atonga. Wa o le ua. Tawalunga ifo ili malifat mwe mwe. Wa le ututusa atonga msamoa. Ya la atu manu ma lo. Au le ua mautinoa. Ya le saufanga atu foi o awal tamaitai awal tamaitai tu sai foi male fa moy moy le ipo le la lo langi de tau sang fo ya lu sfun minute o te eneli tu live valu ta ulunga tuai le to sport le nei vaeng ole fiafi
tapo ingal tatu tuno to ya fe atul fa talo fa mal fa malo ya e sunga fa fe nga mafuta mai tato a por kalambele ne fe fi ya pasta isawa ni ko e perona malo mafuta mai alo fatu la sunga pasta ya mese fo ile uso fa fe a wolo mafuta mai e so tato tuno u samoa la sunga reverend va va ai tato tuno tala wenga fa ftai le tapo ai fa ftai fo ile mafuta mali ne va ngole fe fi malo tatalo ya wa fo i tama fa na wole tuno lo fa tala uto iso se tafa fior ke lope ta ulunga twa ile to sport ta ping on mail ta tuta por kalambe ole falea onga lumanai ya pe ona ta no mai fo ise ta to ma lo le ne fiafi fa mai u pol pesela to fa lo sa mo ta po mai ya ai se ya no atu ta ma fa nau ni zelo morris aptawas.

0: Manino o le tausi soifua o Dr. Tavale Ioana Mulipula. Failoa lupu whalele a Samoa o au auna i matanga luenga isese i awa onga to mai whapitoa a nganuu ka ngana soifua maloloina poto salalau soifuanga alau tele manisi i te tonu Aotearoa ai aleke lope o esa ili malo ai Samoa. Famatala tato tala tato nafa tato sotanga soifuanga lau tele e avea maawala e faa olaola ma ia mautua i pea lo tato faa sinomanga awa faa nau matupulanga fai mai. Famanino awala lelei e mafai ai ona faa tupu tupu la ia le fia fia e awao sue sue ma fina finau iso o se faiva o wala awina ai. Ai maise ora sila fia e le mamalu lau tele o le tāpua inga le atunuu i ia au au nanga eseese. E a te au le awa tele o te whata alofa ma whaailo le tātou malo. Pei ona fua wa turona soifua malona suafa o le afionga le matua o faiva o le fua mae o le tō whamanino o le tausi soifua o Dr. Tavale Ioana Mulipula. Afio mai, susu mai le tātou polkala menei.
1: Ia, mahalo le soifua to filau. Pafutai lava molo ua wanoa ili Paul Kalame. Fatalo fatu fo ili mamalo sa mua. Olo o maua maile ta fatala noa ngai le neia fiafi. Talo fatalo falava.
0: Langi e mama e la o fiong al matu o faiva. O te faitau le pepo fa mtalanga. O ta avale, o Dr. Tavale Ioana Mulipula, na soifua ane i ona lalafanga, o vailu tai mafasito tai Samoa, na onga mfai wina le tau mafai, ya onga la iti tau le a onga mawalunga i Samoa, na malanga mai male ainga, mafapeo na faa wawai le tau mafai, i faa ilonga mawalunga. Fapeo na faa wina manuia le Bachelor of Health Science in Nursing ile Manukau Institute of Technology, MIT. Faa wina mal postgraduate diploma in Advanced Nursing and Master of Nursing ma ile Universite o Aukilani. Faa wina ilo na faa ilonga o le fo mai o le tō faa manino, Doctor of Health Sciences, ma ile Universite o Aukilani po le Auckland University of Technology o le AUT. O ia o se fo mai tausi soifua nurse, faa wina i New Zealand, o ia e iai le poto faa pitoa i ngase ngase o le mafau fau. Ma se fulu fitu tau sanga, o ngalue o se specialist mental health nurse i le Counties Manukau and Auckland District Health Board. O lo o ngalue nei, o se faya onga po le lecture i le mental health o soifua malolo ina o le mafaufau i le School of Nursing i le University a le AUT. E to o fao na alo tamaitai, mai alala i le laumua o Aukilani o Maangele. Lea o faafonga Samoa i nisi o faamatalanga o laususunga ae meise ia o vaenga maurulunga le soifuanga ma le taumfai ua ausia. E sei faamatala mai, in your own words, o ai Ioana Mulipula, sei tulou o paia ma o mamalu.
1: Ia, malo faftai lava to filau mol fesili. Ia o au, ia peona e famatalaina, ia o sia utama, o mua au lea itua niko lea ina, ia wa maliu, o lo utama e mai lea lalfanga o vailu tai, mafale hasiu. O sia utina, o le weta, so na ai peno lea ina, e mai lea lalfanga o fasito tai, maangiangi, mavao vai fale halili.
0: Yeah.
1: Sa amata mai awa o ngai le ile i a o ngai le ekalesia katoliko. Mm. Amata mai la ile St. John of Arc Primary School ile ulumoe ngatuai.
0: Mm.
1: Ia nafa atolo i fuaila ia le ile kolisia po Paulo Leono i ile ulumoe ngatuai lava. Ia nafa a i ulole ile Catholic Senior School i Moamua. ona ole matoa inga e lotu katoliko ia ole mele na na matoa onga umaya mo uso mo tuanga nele ia onga le kalesia katoliko ia matama ia ile basenga

0: Yeah, still for matang on fear, la also band. Yeah, yeah, so le mativa nas. Ah, yeah, also mafoyana as. Ah, moni mari tato taimi le wafa tu laiva. Ole tato por kalame, ole wati. Keeping a watch. Email to tupu tato waifanua, a wala fasa, usonga samo, tato malo falo near near fiaf. Was that your lupe falele? Honorable Alpito to fire to Sursulu, Sua Taala William Seal. But also for Manuela of Young and Nefiaf.
1: Yeah, so for Manuela of Young Totole, Maldo Fisham Manu, yeah, I take Nani for the tattoo what you know all over from form like what tattoo proclaim me, Vaguapo.
0: Yeah,
1: but also for Manuela.
0: Fafetai, fafetai, fafetai, la ofiong al talia foi fatala ulatu. Fafose, yel mato ofisa, ang sa foi, le vave, le no fair wise, tu lo samo. Ya, ale yo atu naimata upu ofia, ma wise, tala mala ofiong. Se wa iselva aila ofiong. Womo mosio fofonga. Oleata le ma losi, malesoi fua, ma lolo in a samo. Tele fai se tala vale a tau sila sila ila fionga ya upito ltaimil nei ya ua afa utangata lesa ya itau tala maleava ya za tato mafuta se fai se tala you look so good vi ia leli maalole fina fina
1: ya paftai vo ya mesiri oleanka kukalangoa ngalela
0: ei
1: ai kukiri ifapte mai. E se mo o kupu ya o e mo e ba.
0: Ne ai, ne.
1: Oa, oa, kalanga ai ma sanginga
0: pa. E se a falling on pa e mai. E se foi falling on pa e fit. Pa e fit la e ai lo fioma.
1: Ne ai ole, o ne ai o kako umalava. Ya. O te ole e ai mangaku. O Saul makua.
0: Ya.
1: Yeah, was a one male taufia. Yeah, I'm a for la coia, the cool mau belle, the malo sea, yangela, ele naluena leca kea for e, ele ave for macaica fongo, if I pong along a famare, because we form along.
0: Mani.
1: Yeah, my fofo for cool my for ya, my kamali. O lo o pavai mai ile far konga der samola la ya so u malaba o wa kai no ai a se o le me ka ka on ka ko wa nga ai ai ia pe a ka vai ku fo i ni si la u ma ku ku wa o le lima se fu lu o ngo se fu a o le ma fain sa va ki a pe o le ma fain nga yo i o ma i ese ese o le ngu mu a o ku langa la vole o Saul ma kuala ko ya ka su su ya kula o le fokuanga la ba e o lo mai e fo mai ma la professor fo ye ngafa ma a upuanga ka su fo ma lo e ka kaung ka ko kolengi pele benior ma ku ku dan your muscles deteriorate as you age e de ngakala o le kolengi faile exercise faifa malo skimo ai ia ka mafa fo i mea ai e malo shere kimo
0: mani
1: mani ia peila waka kango aka ika yesu esu e ma fa ngalo ka ika kingo malo ka ika ma mlama e i mea la ia bufa kua inga ika ika foma ia ma fa kingo i rumba fo yo ma ko u kamaki ia karikongu ai e sao i fokuanga ngai fo maia e sao ngai fokuanga fo ia ala kou o loo ia i le komai fa ki koe menge o le nutrition menge o le fao ngā o ia i exercise fa pito la mo ngā kamakua
0: i
1: pa i talaere o fa pe o karbo le ka kauwa i se
0: mani
1: ka longo de olimpeka ya me foi e fai fai ya nice mo ko fa longo o saule ma lo sir kingo a la kompai ko ila fai le si ka wanga
0: mani
1: ole ma so e pena ko la nga nga a o nga a maka mai i mako maskanga fo ia mai ko inga fo i Samoa
0: ko o sa va vali le
1: sa mo la asfalt lima de babeao ia oka ika I sili ia ia o le fionga ia faoltoi le fo isa
0: avea ma konsu
1: ia ma le fionga fo ia fua polone va ai ua li kaya mai fo ia I le malo ia ia a la ua fo ifo kwanga la ko ia o le me kakaunga fai especially o le ua saule ma kukua la ko ia
0: ua mole mawina ele ua e Fabiana e Sam no foi I le vai nga tau o le se fulu fitu tau sanga o e nga lua I tono l mauta a fai tu la fono le atunu e la le la a tato anga atu fai nga palota o e misi a lo fia lua iso o isu e au palota
1: si ai e mea ia ia kaikai ia I did my time e kaini fo inga mawai lea vangoa e lea ngakal palimengea I local government ia e kaini fo I Manukau City Council. Ia ka italawa a kou ia.
0: E lei titi le awa unanga lewa muli mausa amoa. Awa woso e ima faufau. Ile nei vai tau. Ia male ese fo ilo vala uina le atua. Le atu lai mai nei o oil taitai funu o le healthcare a South Seas. Ia e mai se foi o taitai fono I Pacific Advisory Council. A Chiefs Advisory Council I nei. Ma whaenga umale e te awa unai. Mālo leua e sta noa. O se tasi nao whaenga whapea ona e una I ailo wa ngai I le gym. Ina ia. Mata maintain e. Ne soi fua malo lo. Inu whaftai mori whea au matango fie lea fiafi. Wha fonga sa mo. Ia, tatonu ala mato whatai tai atu. I whatai ta inga li le. Ai, wala watu tato pulkalame lawa fionga. Mai ta wina I upenga ta whailai. Ne, le sai malanga intia, malanga whala malo. Ah, ile luva yasu taluai.
1: E le ongi malanga whala malo o malanga na kai kai ai ya se kasi fa konga mauri
0: e oh ya ya
1: pa konga ya ka o te matapihi se la ko nga fa a me fa fale I ya mauri ya ko nationwide ya mai o ngala o le mako fo ya mafkanga ma
0: Mali.
1: O se kasi o sui kai kai fongo o le fionga po I a nana e mahuta. E cha mako I kongo le malo o mua mua vea mpo I neiska alo
0: ai kafu.
1: O le malanga la e inkia, sa wala uli ai la au, e mau ke o, inga I a mikaingo o moli a kufo I, I a se mangaku vai vai, I maka upu kau Pasifika, e lango lango po I le lako umau. Le langa mako malanga e mawa e kele I lo kao o aku inkia.
0: Ia inkia le.
1: Inkia le kwa kao o le iai ui ngo ka malanga po I paikai ni alfainga malo ia ma le kofi mingiska I isi aku ulakalaka iai. Ia fa kwa kao o le inkia I mako malanga le ngā luai.
0: Mali.
1: Oh, it's close to 2 weeks. E kolu a ai sa mako asiasi iai. Ia ole ai ole mako malanga sa ka penga fa de le ile malo ai ia o ole o umanga saingi le free trade agreement a New Zealand
0: mai ia ia mani
1: o a penila ile ile ko sanga ngei ma ola e fa solo ngel pale mengel pa si ole ole pula fongole inga ia alo ia ai ma fai longa fa kim ale me la ka ke lenga mau e le fa ka ka ni mau le fa inga malo ole wa mo mo la ba I ongo I ma ko fo ia fa inga me ma fa ko nga mau le wa we maintain o politicians come and go a o ka ko unge o makai o ariki o oe o lo o yei kofi ka I ka I ko kongo a inga ma mangu pe o ngai yei fui ka kou ia o re ka kou kiu ke ku mau e o malifa avau kofi mai de la o kiu ke la nga e fa sanga la vai sa I di idi ma kou o le a le mangu ia o kou a inga ma ka kou a kumu mole anga iluma. Ia mangku ole ulanga kau kua.
0: Nani?
1: Ole ulanga kau kua la kau ia ere ise kua oi ore sa ilinga malo ma sa ilinga wala e. Ia fate ngā lale anganga le fadia di mai e mao ki. Al mela ka ke sirin fafka iei. Ua iei lava la kou manga kui le mako fo ia so ka inga. E au lava o ngā o ma au pongi ia Pasifika e meise pe a kawhai a hui ai e owa male luas furu pasengi o ngā ka Pasifika ia ua utu ngā whai māo ki
0: maani
1: ia e la kulanga e se la māo ai wā ka ore in kia a po i mai o ufa apea amu ia in kia mai le afei de se lau i vakashi sa a maka ilanga luenga lako whai ngā mālo e wha'a ngā lako kupe e si kia ai le ko mai ma le anga vaa o le au kupulanga se i o mai le kai mingi ngei i meise lava mea maka upukau teknolosi technology, digital platforms AI software development mea umanga awa ai ngei ra i ai e o mai le kai mingi ngei ele ngaka ile kupua e o pisingisi e kangaka inkia. Ai wa kilia inga manguia le akungu. Wa si ikia ile alua i tumwa le akungu ula kouli. Mungi ala ile au makikiva e mankuala. You have to understand ile ko kele o kangaka inkia.
0: Ko kele.
1: E pe umai kasi kesi male lima pilionga kangaka sainga. Ao inkia e kasi kesi malefa pidionga kanga ko ai e korunga mako iai. Io o teli la ko uia. Lakalaka ko usfu midionga kanga. Alisi ai denga mako e o Bengalu e lakalaka usfu bongo midionga. Ia ale ai mulmuli denga mako o iai usfu lima midionga. Ia mankua la nukila ia. E lima midionga.
0: Ii, nekai
1: kai. Ole kulanga la nga kwa maoa e advance o inkia e meka technology ele fa nga inga i kokongo a onga i pisingis meisi ara pisingis ma onla onla le mo meka o start up businesses akura o start up i ngei ia ia pole lua kausanga anga i lima kausanga a start up alako o pisingisi wa mauku lima sifu kautaka e se fo ele le akamai o le sa ili nga maloa inkia pa o iai alako pa anga mauku ma kungu uio i Europa i ka lia Sweden, Germany ia ele ngakala so songi mai o nga kungu uio ia inkia i meka o manufacturing ai ua wa qualify ai in kia wa meet standards at the European Union fa paula ila ko loi fa ko pi ai banko in ai new shila it's a high standard but ele thing of fi i pitching is on a meet standard at the European Union ala wa ma fa in kia lenga ka fo ila ile muri muri ka i ai meet standards here ma fa ka u ila ko loa ai wa mau mai fo ile ko mai in kia i ai e ngau si ai isi products fo isi o loa fo mo le la ko la va ko
0: o le ala la ma la u si si la ai ai ai e wa le fa tu salia tato ele fa tu salia ni u si la le toteli e tu la la ai man tu fo tau tala ma le ava el tato ma fo fo le ai on tanga tanga lu lu e tele inti ai tau te ma fu tai ne i dairies ma vezo se mea lava i ai ale alawa e ma, moli mawinda on tangata ngarurue i o intia
1: le ngaka i le ngarurue
0: ia
1: o ke kaua e au io le ngangar sa i ri ngā malo a wafo i ele eise pengifiki a inkia le ngarau kalu e le ise la ko pengifiki pe o le
0: welfare system le
1: snow safety ne pa mo la porka kana ko ye yanga ai e ui lavala o lo o iai ia le au makikiva a e o fo le au makikiva ia e laka ika vai ia kore wha ngā le technology la kou ia on the street Allah o brele le mawai i kurang whakia so ke le io le le songa e mawhai on ka kopu e mai i le mea ua ua wha ngā e le la kou i le mea leo le au a onga e hao a onga la kalalea kasio professor ya mākou. They would rather teach their students i awange iyo e sa iwi ngaluenga e whai ngaluenga i mosiska ngaka. But to teach their students so that they create jobs.
0: Themselves.
1: For themselves and for others. A ole au kupulanga iyo wa kaula muai. They're in their 30s. Their 40s. But they train them in a lele mawale poko male komai to be managers in international companies. Kele lawa onga yanga mako asiasi yai. Kele lawa onga sandal malo. They work with international companies. Kampangi mai Europa, kampangi mai America, kampangi worldwide. Waile le mi mika o inkia for my kele lako students, they are senior managers i kampangi eseia langa a failako a onga. E whaonga real life examples of problems o lefe ngai mangi kampangi kele.
0: Pero in New Zealand,
1: E ka ngofi students ngai inga ia ia slow po le ale le fufo o le fafika o le mne fafika o e le ke ike ikula in mail kamalea en kia le abe ngai masi o le engi shila that is part of lako strategy at that level
0: okay
1: le mera nga ole ka uala
0: and in the banking system so telefoi
1: absolutely It's the technology, it's the finance. Ankuwafo ila o la ue yae le farikupea inkiele o ingei. They are now looking wo mai la ko o ki kilo in New Zealand and they believe e siri aku lea ka uafo ipea afal la ko financial services ya ka po ingei New Zealand. Ma le Pacifica le ya ingei.
0: Manatua la o fionga le. The Jamie Lena na saini aile le maftanga vava lata New Zealand ma intia ino malanga mai la fiong al pale mio intia ele veve si fo ilena ila tona against it ale fo lina etele ma il benefiti a New Zealand ma o mai
1: ke le benfiki langa o la so lua lenga ke angei sa o iai pale menge ma umman naya o ingala le sa momoli ai ena naya le ile li pokila ma komalanga le ile fon kanga le sa fa se imi ska ye fo ya ha kom singa in kia ole mau ole nga mai en isio who are doing the research ma fa maungia ile ha kom singa in kia ole ma keki la ai in kia the middle income earners in kia is over 750 million
0: wow
1: o kanga langa who have who are now classified as middle-income earners in Kia, who will spend money, if a kawai or loa my New Zealand, my Australia, or the free trade agreement, nale wa umanga
0: say.
1: It actually reduces the tariff in ia a vakuai or loa in a o sibia ko on ka mo fi i lor mesa ya
0: ba
1: o terrace here po la fonga ya sa ko kong ye lo ba kong ye e o ele ivas full pa sen ya a le mele we ka lu mari sen in a wo ye ile de mali li en a ya ave ese ya la fonga
0: ya la fonga le ola ke le la le ne mau mai
1: New Zealand, kupe ya when you consider tangakala ya ile kupe el kaiming e fix la u limas fu million. So it's a huge market. E ikula ngalama.
0: Manel va ngalena so ang nuwa le amatanga. The initiative fala po tonga maoli le na to malanga ah wo ala to ah ya ola sa si si la fata ita yo ta to to no to ato no me fo ye ta no si si la mao ye ya ya ta pacifica me si sa mo fala po tonga ah saili saili
1: ke le yo le se senga ah ma ol fala ponga le nga ai le nga ma ko malanga inga ma ta kong fa ku penga u malaval ma ko malanga o se fana konga kuma oki a mauti, fa kupe mauti. Ma o le ngei fana konga, ele I o fape o e sa idin kupe, pe o fo ilele e faaring I kalengi.
0: Yeah.
1: Ma o lava e sa ili ili, o ai ngi fana po konga e mafai onga la konga lulue fapa anga. Ea, po pe mawai se maala malama. Pe o ai I fa'at konga e mafai o ngā lako ngā lulue mungi kausanga se kele. Le winga la la ufam kalanga. E de I o fuelele fa'ape e su e mai po le ase lako me mau a mai ai. They went I nga I a osingi a li lienga pe I a maua le ngofo fe malamra mai. I nga I a fa'avae le le ingi fai ngā pa anga mole a ngā I luma. So it was about establishing relationships, long-term trusting relationship. Ngo kanga uia fa upu fa pe I inkia ingo siri inkia. Ole ale aku fa kuia ele I omai fa pe anga pa kawaku lakamele mau mai kupe uma. Ole manga kwa mauri. I fa vaile leile ngalu due fa kasi o mauli ma inkia. I se kulanga I a umilawa. I a lupea. Ai ole manguia I re ngaka e manguia I inkia. E manguia I fwoi mauti. Ole maula le nga mai I le asodua le inga umako fwoi mai. Ma faili poke na lae mahuta e. I fwankanga le nga mako e palmenge. Ola ama kwa kakala mai la wale fai koko al malo inkia. I a mauti. e ui o lele I mai anga pasir kula fongo ia a la ua kakala mai lea vangoa a inkia I so se farat konga mau inga ia la konga lue pe a le mefo I piko sidi ua mai la vele hai kom singa a inkia I le ngau ngau ngai fa vae I le maskanga lea le va mauli ma inkia fa vae I karikonga fa vae I meo values I meo
0: Yeah.
1: E faka ua ainga langa la ua mangingo la ba maoli e ka ua le faka ua ko mako oloa me faka u mai o ko oloa ae piko silin ka ua pe fa pe feo nga mangui ai I a mako whanga u makupulanga yeah. I e fai mai
0: tau singo le va
1: mala
0: ngai o ka le mana I
1: o le va ainga I o le ko mere ka ua ko inga I o le ko whama mau o le va ainga mau
0: ia
1: ngana I le kulanga lea so ia lele ua o le fa ingo le masinga ngei mala makanga oktopa o lela o mai ai ia ngisio malanga mai inkia ia ma o le wa umanga yeso ka inga ya mauli inga ya mfayonga o wa fo ya bongo inye anga ngei lesa mako mafukai fo I o fa wa upe langa e yel karikonga ma ngai ya pe a mai ngisi la ukalavo mai o inkia mafuka mafukonga ya mauli ngei mo singa vai kaini a waku ya la ukalavo mauli ngei ya mafuka fo mfukonga ya mapisi ngisi inkia vai o ele mangai
0: Kind
1: of man, and I actually think ia kaika ia o se mea fo ia kakaonga ba ia ia kakaua onga ngei
0: kakaua
1: whanakonga fo ngei bo uma so ia sa fape kakaua sa elimense o le hori kaonga se I e aruru kako wibai lo sa elimense kako kupe o mea ngei o le sa ili ili on maa la malama
0: ma fau fau ia
1: sa idi vai ingai mau mai ele mala malama mau ele manguia mole anga iluma ele fa mo mo e sishka ele e ka ofien ngi no le ish langa maori ole upule le nka ko fa long vo ye fa fonga vo ye ya ngi shira ku le wa makang fa nga mai ngi shira fa pong ngai o le generational wealth.
0: Yeah.
1: O le wo living fa ngai mau di la fo fa ngai inkia. Pa pe fe o nga mau e ka ko fa ngau mana ko fa ngau se mangui e sidia u I lo le menga sa wai ala ko makua ma makua la ko makua.
0: So,
1: how do we generate wealth for the next generation, for our grandchildren and their children? I awangi I ola polonga pel merenga sawika ko male ola fo ele manga o male ola falolo. That's the kind of thinking. Ole manga ko nga ole I mau, but manga ko fo nga ola e sawai in kia.
0: Malo o kalmata ngo fio lo faso. Na ofionga ta fuelo suafa au pito. E fatupu mafa ufonga.
1: Iwa.
0: A fika la iai. Olawa wa already eile le faavai le foundation a maoli o la tofanua. A faupupu atuloa la ma le maramalama fou ma wala fou I ai. It'll be something to look forward to. I was a mere for if I took Pumanatu a tattoo. I miss it for. Oh, eh, Manatuole. The sound of Anga le Quinny. Ma only for Elena Faile. Ile, you know, we're filing a forum, Lena Fai. Quinny now, why honorate a poor. Lena Fai, Elena Forum, Lena Valaudia, Umaila, Tho, Mau, Foy, Fear, Billion, Tala, Olasa, Ili. They are on a roll now.
1: Ma wa ele il lako upengan pa senga selau milionga. Ma yo malkeminge ola e wakula ba ya I si foi iwi po isingu. Ma ofo il lako kupe. Ora nga kupe la ko uya fa so swang e lava I pisingisi po la ukalabu. Ya nga iya I ma uli fa nga inga kupe a ki nga e I lako pisingisi po a ki nga e I lako fangua. Aki nga e ai wa umangi au nga ba ole mere le alu I fafola ko loa nukahani kiwi fruit o saf anela ko ia moi ama maula e mawa e I ole kulanga o ia e nao I a kaika I e kake fa pe po ele le e se le mawa e o ia fainga amu ia ko but saufo ilo kaika mafau le ai e ala nga mawhai o nga whai a Māori. Ang kua in the 1990s, ele I kupe a wale wanga sa iri e Māori.
0: Ioi.
1: O kupe I e fōmainge I nga waseto I ala ko
0: treaty,
1: zero manjeo I enge. But in actual fact, o se mea wale wanga ka penga penga ma mauma e Māori. O le winga lala wafamkaranga. O se mea fo I ka kawang ka ko muri muri ka I a I ma ka penga ma mao I a I. E hui e lo I engi kupe po I ngisi fo e lo ko ke leo ainga. But we actually need to start planning ma kalangoa ma faa malamalama I lau kalawou. A wale I ko ke pei o ka ika.
0: Yeah.
1: I loa faa ngaa le kupe o iei a wala ia ese po le faa kau se fangua, faa kau se fale, po le faa kau se investment pe a maka se pisi ngisi. O mea ia mawhai o nga whai le kamil ngai ai meise la
0: ongo
1: o le o iai le technology ma le kulanga le mawalunga o le maala malama ma le whao ngā inga o a seka ngai pe o le artificial intelligence wa mawhai ai o nga sā ili o mawhai nga wha kūwharo roa I lunga le upenga whai langi lau kata e kere ka walue e lisi mai se fale vo elele ma fa kawingi o loa you can create those products online and sell it online
0: e tene ane ta mau a inga o lo va peona nga I mai male pa fa te kono losi
1: yo
0: o le ala sa ufina ngalo ia o tato vo e ma uo vo tato e tato fanua mare o te tato tonu fo ia ui ele a nganga sa ili malo o tato tangata tau tala maleava. E tau tu mwhaina. Wapena na sao no. Tasi iwa iwa sifuru le na whai aile. Whata tau ura malo intia. Ina ia unai le. Le technology. Leala ufua mai. E o tau fuela na unai tato.
1: Ya, ele ngaka ingei, le pasifika fo, ya, waka ngofo po elele ma fofau iai. Ile kulanga le iai, ya kakou, ingei ngiusila. Ya, ole winga ala ufamkalanga. E kakau nga mawa iai, singa ngalo, le kakou wakungu, ole ala kakou vainga mamao. What is our vision for the future? Mwere kakou ingei.
0: Kani?
1: O inga ala e pu e mai iai mangaku. E amakai onka kofapea ku irefa inga malo, merefa inga malo. O mea I e kakaunga awe e kofamu mua mua mako kameki.
0: Mm.
1: Technology, business. Yeah, e fafea onga faku kupua elko kelo kako kameki e anga I eko. Inga I kakofi inga ua kupua ila wala inga malo, wala national, wala labor, wala Nielsen first. A maise kupekele e unga I e mako kameki I e mene. So, yeah,
0: matai.
1: Mm. E, pe apai ole o kako karikongo o kako akongo ungei. E le o koea o ngāre kako ngofo ngofo fide mu au ngoa ma se fai loa se kako leo.
0: Nani.
1: E le o koea o ngā fo e kako whamoe moe I lea fai pule ma lea fai pule. Vai e mauli manako mei o fai. They stand united. E ui la vai ese lea ngu ubo lea iui bo lea hapu. Leiku malo ai a o anku kufa kasi maudi mangingo mamala malama umala va kasi la bala ko mau si kia le kulanga o maudi le foi la oia I la va e po le ala va pa fai o ke sau mai up north pe ke sau mai south ai a fe loa I makalangoa e mau ala vale I o e mal kasi I le mesa I ai si kia le kulanga o mauki yo o kakoula wi e kakou nka ko pu e mai le spiri lea pu e mai le nganga lea ya maupopo po le ale kako fese se inga I e ka le shia po le au le leo le shia e au le anga le shi po le le pa e maso maso o le shia e a e la po le shi
0: ku ese nga mea
1: yo ku ese umanga mea a ia kasi lava le kako mau o le ase a wala si I kia o mai kaka pasifika uma I auangi I kako whaanga ho elele I le mere kake vai so I ai e haluar kaka I sa I longa I manguia e nga nga maua longa manguia le koe kia lo I se si kanga you know we have to think collectively a whai o le value I a mawhai o kupa kasi kako ainga then we have to behave in such a way auangi I whapea Or sa moa e fa nga awala fa palangi alu warga ka I sa I me olai alu fa Johnway. Yeah, it doesn't work. I le kulanga nga ma e re mangui.
0: Nga Johnway nar ki fa.
1: Yo.
0: Isaka. Ah, ele se me mo. Oka oka re.
1: Le unga nga la ukala. That's what China's doing. That's what India is doing. O kilo kilo aku foila I le mere kupu mei le kaua I le I oi Iran ba e laka laka I inkia ma e lo mga ku kano whaeri I le isi o kako kumu we actually have to think big e awangi I koe mga ku whape o se akumu ulai kiki but we actually have to think big o le ase awala e kuko kasi mongi ere akumu Ne kau kamau ainga, kau nga yeng kaku ala ngakupe.
0: You mean Samoa?
1: Samoa la baya.
0: Sama fai na tu fatasi mau ar si singafu le tu tuatasi. En fai ala tu e fai ya.
1: O le mela e fai in kia is something for ima fai on kaku fai e Samoa. Si kia le kulanga ye. Fai e, ke langa o le mela wa yeng ye, o le ave ngisi o kaku kangaka ima mai mai Samoa.
0: Yes.
1: Wa le mafai o nga fai ka o konga I Samoa e kongfiki e Samoa le wawe inki
0: sa
1: I kulanga le ingo
0: lo vai ni mamau ai a life so so ni mai inki
1: it's amazing
0: au ngi sila e la kiki e la ka ne me de te misa wai e fenka
1: fenka but it pe o mea nga le au nga o ia kumu mala ko oi mau mai lo ka ika mala mala ba pe o inga mau mai ngi manga kulelei mangi manga ku foi We maybe se se ka come if I maybe we kon ka komun murika inki ar mera lei ai. Olai o fo mai lava inki they want to share. Manga o fa so mai ia ia la ko foi ko mai ma fa so mai foi me nga o ia i ma fa fika o li safenga. Manko per kang ia le colonizing inki ia per kang ia vo in colonizing ka ko. La la ma la ma la mai inki. Ile shared history le.
0: Mana ia. Ese le matango fio le fa soa. Ia o le fe au tau o foi lea wa sau noa i mō tātou. Ele au ia lau puata mwhainga. Ele o le aungana o porkalame ale matango fio o lau fionga. Ia, ele tau silu atu. Ua, mamau lo sila sila wa mamau mea sa e fai. Ia, ngaluenga sa ngalue e fo ima au au nai. Ia, alea lawa e tanoa nea fiafi. Wa sau no manino lava i au ala. Faftai fatupu manatu. Faftai le fautua mai pea. Elo soifua, ia, mua, or soifua malo loin. Ia, we need to look after ourselves. Ia, ina ia ola file mu, ma ola lele ia une ini ma. Elo ni lua. Ia, ola sa ini avanoa la i vaenga, ia, tu efisili po ola polele iane I mefai pea adele o keren kup. I mean, ine ole ola ia fia fia ma, why not?
1: Sa o loto manuia. E sa o leia. Mangua le rara a koe fo I. I de mea wa kiri a ingo ka ngau faipea ka mea fa maro spingo ma.
0: E maani.
1: Tau si pea lo ka ika o la manguia. Langa o Samoa ma ka ko umalawa. Ole o langa ai al Samoa o le kaukua I o ngā inga.
0: Maani.
1: Maoro ngā kumu. Ia. Ele mafaida nga ako kola ko kua pe afai e kesela pe ke ngungu pe e kere efek
0: sa
1: mane mane fakai kainga na rau kalu a kafe kula I do kakari kamo e mai alo amir mere e sela ako ele yoyo ia wale mafaida nga faki
0: wale selu mga Eu la tele la silsila. E aí vai en a foi le en fai una fautuina. Pela le al le chim. E o se me mana ia mo tato tanga ta matua.
1: Se mere le kele se yo ko san fo. O le u kala mo is ko inga skamalo le on le chim lo ke ari ai. Fai ni ma ko se nga mai fu e ai ko inga malo ma ku.
0: Mana ia.
1: Ai ola le on kala mo ko su nga fa se nga inga le la. Ole exercise because sitting a ka ua mula makua. Ole ngofo e lalo ku ilunga. Ngofo e lalo ku ilunga. Ma faya nga faya lau exercise nga se lau le aso. E kere koe mo mie se si kau faku oe. E ma faya o nga e sabadi. E kele leilo ole exercise nga. Na waili ua maua ele maa losio lo kingo. Langa ole ulanga langa alea ingei, aka lele a kuhole wa alele. Kake wa I ato. Ua...
0: Ua wheelchair umakangaka.
1: Wheelchair umakangaka. Ia, ka kia ia la, kangaka ia la ufia mua mua wala. Inga oso le wheelchair. Ako kerele. E kuwa kulunga le wheelchair. Ua kaule mfainga nga yoi. Kano faira le kulanga nga.
0: Ta.
1: E a fai wale mafai. I kausanga ia ngei alele I kai kai ole. Langa wika nga ka makukua I Samoa. O lae wukawai iai fix full, vals full. Am kwa maalosi ya. Lae ngopo ia pia. Po kalangua mai kia uwa sui le esese nga uwa iai o lako soifua. Kunga merenge olfa nga o sisi mea mafa. o le kausi o soifu e mea kau mafa wale ai ia mesu malie ia so uma a ua vava a ua fiefia lava nga le fasi moa lava ma le fasi fasi kunanga nga o ingai ko inga lai mau ke mafuka kui Samoa a faila u mfainga fai Samoa ia la la mea la le mfainga fai ngei ia kulanga la nga la nga e o po i ma ko ai ma e ai nga yo anti su ma ku ku nga nga siva siva mo nga nga i ru mi ngo ke ngo fo la
0: e se la
1: ka fa ko ya e pa mai wole ma fa inga le la wole la ba fo ya ku no but ye that is meranga le fo ku mai fo mai that's the number one exercise
0: e
1: fa nga la ma ku ku ia ngō fōi lalo ngō fōa, koe kūi lunga, o fōi lalo kūi lunga. E fē sōsoangi ai, ia mawhai pēo ngā maua lō kūko pāsu. E ke whēagwa ia.
0: Bāna ia, whāwhitai mō le whautuanga mō mato uma. Ia, wāo rea wā, wā sāu nō manino. Ia, o mato mō le mawina fōi le mātango fio le vāenga. Mā whāwhitai mō whātaita ingari le. Whāwhitai mō le whāsua mai intia. Ia wai ele laua vanoa e o atu ma mai moa ma matamata. A ele sasi wa enga lea. Ole to tele o tatou tangata ono porkalame al malo. Ua nga inai o mo tonga fitinga. Ma matau tonga. Ia alela o mau atu la nganga. A on tangata fo itausi a inga initia lato. Ia male atu nu e tele atu tangata tuina tele fo ia. Ia resources. Ia male ufasua mai faftai mole ata manino nefiaf ia se vainga fai u le ufai loa mai ele leipa a malo ia ole a maua ia ia la wevi a visa atato le alo fina ngaro ia
1: io maka upua ole vanga ka vale vale kokongo policy ole ka wala babo ele I'm playing fucking yeah I'm playing fucking over a fai kula in my ave I'm playing on my law makalia ele miniska e ngafa mamea kau immigration ele nga policy ai langa lao is kamale o feo twice it sa makarongo ma baku vo ia ia ngi mau vo ia fa maung ia ilanga luanga leo alia di mai e se ale leo si nga kama ia e peka iangi.
0: Ia.
1: O ngā whainga whawae po o ngā policies la kou ia. E re mawhae o ngā whaakingo. Pe a le maua le wangoa ia kula i mai vea mwhainga mālo.
0: Mālia.
1: Ai wha moe moe umara ngā kūlang. I le pālo ka orka kua kumu.
0: La
1: ngai. Ia kausanga o ka iai. Kausanga umalawa. O le vaivainga lawa lea. I kangaka Pasifika, mkangaka Mauli, mkangaka Asia.
0: Mm.
1: E leo I kangaka e whakawa inga le pāloka.
0: Mm.
1: Ia, o sawai sawai. O leo ua nga e sisila I rungu mela o whaipule la wiko kongo le palemengi.
0: Mm.
1: O kangaka Asia le wako okele aku. I Mauli, mal Pasifika. Ku maupela wale, e le au nkafo, e le e whakawa, I e whainga... painga filfilinga bo painga paloka ia a ole kiu ke mua mua la vanga or kangaka kangaka hu o sea pumu ia fa o ngalo ai a kakau e fai elau filfilinga bo ai a vea ma painga malo le hu ia kikirola I fo I fabae ia e saungoa mai ai fo I el kakoko inga makua le o babasa maa ia
0: ia
1: fa mai a ele shikshengi ia ole a ngā painga paloka so you know e kaunga makala ir ka kongu I kurang fapenga so vo ir ka magikile yo David Seymour famaira mga o faale anga inga le Waitangi Tribunal ia o maka upunga o maka upukau faabae ang yushila langa ole fenga inga le Treaty of Waitangi it's a constitutional issue o kusalabala pe maulang mo mela sui ai ere ma fai o sui
0: ngala
1: o fie pu ma ngalo le pu ngu ul faka ua inga o meange ma ia ka ika io inga aia ia li ai mo le fai lo ngalang ur nga ka ele ma lama lama I le ka ua o nga nganga ma anga ngu u ma ka ua o mea fa vae ka ua kumu ai meshe fa vae ka u indigenous peoples wa kumu vai e fa sangkau ma uringei a o kai au fa san kau mai ya ka ko
0: sa ho le le
1: e ngalo fo ka ko o kako ua ma mauri lea ua ua ko kele kako a inga ole ua usunga fa ia i mauti ia ma o alo mafanga u Samoa ma mauti e or ko kele fo yo o ngai kai kai ia i farakonga i sese a mauri e mau ke mafuka e koe kala mai a ia i lako ngafa kau i Samoa lako ngafa e kau i lako ngafa ia o sikama lea o ngā iwi tō mona lea e kai kai fongo ili indigenous unit a Māori mekau trade e o lai malanga i Samoa a lako au waa a mua mua lau waa e wha manga ku le barisu kau sanga o sko inga le fionga i a tuatangalo
0: chou oh, mana ia
1: e kulanga la le ngā
0: Mustasio tai tai ilonga o tato atinu
1: e hoi
0: le fwai te malanga e
1: ya nanga ole ai mau mai mbana uia ma so swang mai yanga ko inga fo ia
0: malo
1: e wa pulla ko ai la ko kama ka ku ya wa kulanga nga ya
0: e malo to tu ya wa e fa ta ta la fonga ya a we longa la va la tama malo fa ta ile o fionga o pitu ta fu e lo swafa ile fa so mata ngo fiel ne fia ele nga taile ia o fata ita inga le leo lo e fai fati no pea fautuanga le ia lo fangia pele tu lo soifua ma o pele ma lo si mar fi fi e fati no au au nanga ia o warta tu ina o te roa e siri tau tu ina o samo ia manuia lo fai vai fo ina fanga malanga ma a mese tiu te o fianga ia i ma o pelo ma lo stoi fero e foi pea foi mai stato update ne tato le tiu
1: Wale, faskai fo ya, wakalo faku ya olua wa Liverpool, ya ae,
0: wale kwa
1: umaku, wakawalu le malosi alfasi ale nga, nga, kwa nga nga
0: lila. Kwe ala alfalai pankeke ele afi afi afaltua ya umaloa.
1: Ya le na chai fakaria.
0: Ya rau sotur mapese, ya ona, wafetai, wafetai. Wafafetai, tchuhu, amma.

matafu fau pe ona masani ai e tafau nga mata alonga tamaiti masani ai e fafoane olo fali ai ole neva hitau watele ona mata itu wina fa nawe fa nga ina mpe no foa ia ilungo telefoni ma devices ia momeo tablets or laptop computer electronic BS3 BS5 ia ose tata longo ma se fau mai li tato au nanga lea o nisi o taimi etelema iloa ia signs o tangata o loo ia ifa fita auli ita alonga faitupe o leala ia olo ia isi au nanga ifa sosoani ia imo oe anga ia ne ili safergambling.org.nz /youth ia mose fesosoani e talatala no atu ia te oe ma au watu ia te oe ni fa maumonga mani fa matalanga e fesosoani ia ilo ma faufau e mafai eo na e mata itu wina na yo walo ma na yo fanau manai fanau ia pe afai ua pa uatu wa ia ili tūlanga pio na hita alonga faitupe wa amata i mea laiti, tai luas futala, tai sifutala, limas fulu selau, a ngā etua ia mao o oa ia ili tūlanga, e ono fa o ngā ili whanau, lau bank account number, which e lai overdraft. Ai, o se tata alongo mole ma malu o tata o tunu fa a mole mole, a ngā ene lungo na ole bank, tafai langi pio na ufailo, ia olo ova tu inisio fa amtalanga, ia wafo I le sila fia ni tata o tunu ia, mato se lua risa, le fiongo ai le toto li ipe ona fatu fai le ni fiafi mali tautua faa wau ala wa fiafi maluia ya ole o se maile saa le sunga le faa fengainga taule langi ya wafoi ya le tato maafutanga faa wau le tautua le PM in Samoa tato fei loa ili asa na matu edi suifu maleola to faa suifu wa Samoa

0: fari rifa tar fa tatu balau
1: bangun se ku mengui apa ta
0: ya se ku mengui ala talinga leo
1: ah se ku jo ya la mi mama mang yele le am kango le bua bol kalame
0: ya bayar to fire fa tamer string
1: ele ai ai nga pia fongo fa pia ku le lua maka upu o le fau o nga oka le kele o fau nga ua lua mau o mai I o le si fau e masengi o fau nga o le lefu ilea e pe a fa le kongu ia pe se kula fongo o le piliaki nga e a fa pe ua Oi, se me vole le fale con ora ufanga en fanga na col maila u na ufanga le siga nga be fa be mai a se vai nga fa u la ufanga. Ah. Ya.
0: A se ka ola na u ol fa u.
1: U se ele o sa o na ka fanga po por me u wa fo. La fa ye kwa ele o kala fe nga ile ile panga e fa ya pe se kula fo o ho ne
0: e ya
1: a se se fa mo le mo le pa ta ma mo fo no ile fa fa u ma le fa u fa u a
0: sa ro
1: ne nga lu a kala nga nga le la e bi yo ni fa fa u se me ho ne sai sai
0: sai sai
1: e pe sai sai ya ole ole ho
0: fau fau
1: ole fau mo le fau fau ole fau fau ya me ka mo me di me ho ne le e pe se me ho ne fa fau en kanga ka e fa po se mai le po se me fa te ha e ka mo e se le singa e se singa la kiki ya ole le ka le fan kainga a won e lo fa pe po femele fa yanga ya ile a pesar o pasta mane ile ile ma o ma la fongo dio le la me ale le fa yo le fa o le fa fa
0: Ya ya. Ya beba be o fa fa de hanga yo kamare ole.
1: Ya.
0: Ya. Ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. O me fa fa un men ko ya fa ka dia me la ke fo mi ba ya fa ka un fa bu te na la ta
2: e leo e fa fa u e fa fa u ya le fa se a u e fa u fa u
1: ya ya sa la ya a le va si fier ba de un ne va ka ur se fu nga ma ya pa pe na bu le su e lua e mai a Samoa ia liga nganga le ke fa longo nge ye il kani e vai le ukala ngonga e fau
0: e
1: o ke le o ke ia ua e mai le upu pape e fau pe e fo ringa mai o se sere kala ngua pe ise meo fale kongo la ka e kailo ia ile paino leo o ka kou so le ese le kele le maun
0: ore a nganga nga o leva nga na e bai o le singu ure se usa e faisaka kala maari e furire pose pose chou furire maka ape rom kaka mo se oso o le mea fau al kamal
1: ia nga nga usa na kalpi kai te so o kanga la mo le faule a piliaki e ka u a o e kai te ka u ka u winga fa kasi mo le faule a piliaki pe se me fole le u fa fa le kong pe le sa o kai le i wa o e ka u ti te po no le le winga le fau wa la nga e le leilang piliaki mira
2: ese ha ni ese del le le fanga ese le anga de
1: Le ai wana ngai, ma sanga un kapiliaki asu kinga ngofu kinga na ba ko sawa fanga.
2: A fuele, ole ben au que lo ya huye de wingo de cara. Vale, ya, upu. Hoy debe, hoy es que han caído a la la fuele van a pau, a falla. Hoy es que han caído a falla de lo.
0: A ver, cura, no gusta, hombre, van a favor, en gol, no.
2: Ele
0: ligou em ofa na faca. Cara, ela
2: é. Cacinha é o maior.
3: Ah. Em um, ele foi em um coelho aí, Leo. Com o ano aí que vem ofa na faca.
0: É, é. Esse aí é alofa.
3: Esse aí é alofa. Esse aí é a sua ofa na faca.
0: Ele é o mais faca. Ele é o mais faca.
3: É. Kau
0: ni apa
3: yang
0: saya kau mau
3: masih
0: fau? Masih fau?
3: Ya.
0: Oh, alo fau?
3: Ya. Mangai, si kamu opi, opi bi.
0: Ya, leh leh ingulang ki, ingfalau.
3: Oh,
0: pasal apa risa tu falau?
4: Pakar.
0: Oi. Pakar. Ibu menuju apa guna?
4: Pakar apa kulang semua sahaja. Ingat masih boleh apa? Ingat ngau falu ngaku malang ngapa?
0: Ii, ngau falu falu aja. Oleh
4: ngau falu ngaku ya, ngau falu falu ngat.
0: Malo.
3: Vai lá um cara ngor na la pau.
4: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, o ngakaya wa mako pare ku kong o sami ilu nga sami ku salai e kong eme nga ka o kong a pau o pau o meu pau ke kere le yung iu nga pau a kere po ila hasu uye me sa nga yai ko kala ngom mu mua kuri pau la ma lenko me ore pau e kere la koi nga pau e pa a nga yai ke mana kuwa wanda onga yo nga sa ye oke oke ro ke u man ma ko pare a onga
0: or au le le yo fuor fa wa fuor fa
4: ya wa ke le fuor fa ya or es ko nga me nga wa sa a ya na nga ma ko pa la na u se ka o me me le kan e kan ma kan e kan ma kan u sa ke le ma ye fa ma kan a o pa u ma nga le ka li ya ma ma kan te a sa o ni wa le sa o ma ila yo ma kan ke ke le nga ma ko pa le a ale si fue la coña pedida ale curo fue le si fue en la ale ca o fu fu fu en al pe de a que can ahí y yo en la y está o ala al fu fu que fue a pe a la bolsa y en la en a su o pa o fue en a paula en al escala o fu ahí o va yo y a o fa wing a fu tem cada um opo lá se vinga de o pule o respau até que a o respau nem por enganga não há pau é casi seu ah se a o respau aí a fazer lá o pau usa pe para o quede quede ah para o quede
0: pe ah fafa
4: pe a fazer essa pau a lua com essa pau mais menga em calma aí aí vai por a menina com mais essa pau porque por cam ya ai aka fopia oka o vai o kwala e pau mai de bahale lila puta pela ali de pau se e kasi se uku a ai ali nga hoi no pa pau ba ala ba nga na nga po e ka penga la ku nga e de uku nga penga ali pa pau se o se me e ke ke le
0: so nga e fai a ku sa mo puro el fai a
4: ya fai
0: so nga e fai va fai
4: ya fai de ya ya ka ona le pau ya a la papiera o el pau, pau, a quien fue en la porque era una ganga. Ese es el pau, ese es el pau, o pau, pau. Era el pau, o la pau, pau, o irían a baen a la o. Y fue el nuevo pau, o la baen a la moscamare o la o maravilloso.
0: Faftai, faftai tina.
4: Kulo nava, ya o upunga reke. Karongo ngoa ya uya ma. Faftai. Kea koe koe ka kumka upu.
0: Faftai.
1: Malo.
0: Ole, ole, ole upure ole.
1: Malo le kupa.
0: E sa opa fatu ole upure ole fau ole siyonga winga o teli.
4: Ya nga. Sa oa. E ka kupa pe nga yala, ole ole keli ya. Nga pe asa pe fa pe nga le.
1: Ora ngai o ayo ka ko kele le kasi le upu a kele wingo le upu wa ye vai ngale pa wa ya fa winga ngena le kele yo o upu a ye ye ka ko ngwa a china se fa mo fa pa pa se upu si le kwa le china o lunga tano ye e ma fa ifo nga fa pe ka ngo fa sa mai ta fa pe ke se Emma sangi foi nga ia so kakir kilo ui kako ki nga ui ma pua o sole o ki a kako a la kauka en fai nga fa o nga nga kua di ai vore ma pesat e nga foi lo ma kua fau fau
4: ia arami ma nga i foi fa alung so ai ai upu nga e se foi fau fau le anga ngei lo ma kua
1: Iya, iya, oh, jangan kalah.
4: Iya, pernah si upu, awak mera pak kau kelengang. Oh, ada kelengnya mau mera kau mau mai pak pak. Ya, oleh si
1: upu.
4: Kau pak pak leang, kau ingat lo makua pernah ceng. Iya, kere upu ada yang lepau, ada kasih, ada kakau lo lepau. Ia unik kas, ada kakau lo lepau. Kau pernah sahau mana? Ngau kere upu.
1: Ya ele le nga po e ma ye sa u nga pa sa si ki nga a ki ku fine de ha e em fa po nga me o ka fa o nga fa ku pula nga ya ka ku le ko ma fo fo fa a su nga ai po sa me nga pa u nga ma ka ka ka u ya ro fo wa ma be nga lo ka u
4: ya le ko no pe ka u po na Ore kalangan opo ya desia somo pa kura opo desia. Ohoi, opo kura opo sole. Ta kura e ko ni me nga papa unga me a. Ya. Ko wa kare, wa kere le opo. Ah.
1: Ya, embo.
4: E a fa o tanga ka ia nga ke fa winga sele opo. A ke ia winga le opo, ah. Ke ia winga le opo ia. Puro foi mal loco con acá y esa mamá le ocurre que picar en hoa y ahora que le oma
1: hoy
4: en la manga le ocurre que casi de un chupago a que le oma a Faupunga a Villay
0: se hay fai meses fue acá de Fau fue el cuchara o que le le vengo a Upu Fau le peor que le vengo a Upu Fau
4: y
0: fai meses fue Upu
4: y ahí se le oma papés fue Upu Ua ke le lava ia oi a unha sapea. Ia o paa o ngāne pāu. Paa ia i suingi e ka mai. Ia ngā. Ngā pāi o paa ia i suingi e o ka mai ki suingi ia i fōngia i meo rālā o pāu.
0: Ia leo mōua mele le ngā le fatusa le upu o le fau. O longa winga o le tele. Pea pe o le kele le. Ua o le si fau le kakana o i o le fai.
4: Ya ren ata nga ole so to kuma be ye. E ke ren a wa ku ole sa. A wa ba ni el pa o pa kai. O au ke wa e ka. E sama sama a ko a ko fon mak pali.
0: E si fai me se fai me la u po a le au.
1: E ele le e le e sa fai u po fa sa o mai la u sunga kai kai ma si ku singa me de vo fono. E payangra li o fa pe ele se fa yu bua te ya fa yu kwa ka fo wa kwa atali sa we anu male atole ta u mai ni la wo le fa u se fa mo e ta to mo e anu
0: le nga le mo mo le fa bua le fa ku usa ole wi le le
2: O fau masoloi mes se.
0: Ya le kunga winga le fetu ai kusabukele, akusara mai le fau o fau ruinga be bukele ya mes se. Fai mes se pu fa mai le fau, akusara winga le fau le fai mambi, orkele.
1: Ya. kusa la la e o ma ua la le ma si kuptinge le se se ma fa yu bwa avel sa o ya fono
0: avel sa o ya ya fono a lele a lele ki ma kwe fasa o mai fa mingru fa yu pwe fasa o mele winga ni fa kwe o le tele a
1: fono vai vai la o ya ya wa ma ua lua o pengala
0: Exactly, Paul. Laupu, Lea. Because I live in my ear, my phone. What Fagum was so low, you don't know, we are in my hotel.
1: Yeah.
0: Lara says, Lara says, I'm going to face my phone. I'm going to face my phone. I'm going to face my phone. I'm going to face my phone. I'm going to face my phone. I'm going to face my
1: Oh,
0: Baba aire ya fangalo. Kuda wa fauko wa fangalo. Ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo
1: ngoyo
0: ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo
1: ngoyo
0: ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo
1: ngoyo
0: ngoyo ngoyo ngoyo ngoyo No, you go kill it for favor, come on, fan.
4: Yeah.
0: And finally, I found a foil. Yeah. While I found a pair of family, I will find it. Yeah. Qua foul, me, I. Foul, you come a foul push up.
1: Cushion, find a map on my family up there. Pastor, say, what foul must a loyal family come with me?
0: Raptura. Raptura. Tell me, Raptura. That's all able to go to my low. Tell him what to go to my low in a tail of fear. Tell him
5: here if see or if I see me, I sell the Liraka Puni Lady four square. They got the following lighting. You see, yeah, absolutely.
0: Four square, female four square.
5: Say, or Lalo, Ide, say, or the supermarket.
0: Or your back, or the floor, yeah, Liraka Puni.
5: Yeah, that's what I'm use my Christopher Luxon.
0: Ia fafo moja tunu. Fafo moja tunu ufshiri ya a rapture. Ol mafuanga na tshiri ma iya? Mafuanga utapuni?
5: Ia.
0: Yeah. Ii.
5: Lelaka.
0: Na? Ia. Taungata? Taungata tari ma ya malaifono?
5: Ia. Yeah.
0: Esa o.
5: Because of the lack of law, maybe count out back in the day, maybe you will.
0: Jay Tony Meloy, Fatalo Fatu, Manongi Efu, Vivai Marlo, Joe Sasolmua, half time after Mai. Yeah, I'll see my four and I'm my quarrel, pissing shit out in Kia. Yeah, out in Kia, Malay, put it for New World, Mar. Day rapture.
1: Onena, I'm falling in pasta. I'm a same for a mango. And more, yeah, a little bit of the upper on a maqua, Maro for Yako, the lady, and car for Yaka, Pawaya.
0: You perishing a foul, the moment, or Pawri. Or fa de avita tao a maila ia fail faure fail faure
1: ka
0: so ye ula
1: fail
0: ti fail chiti
1: ia ia mo
0: fail fail marka wanga
6: ah fail
0: faure le ama ia ka wanga ia ta wanga le ka ta wanga fa le mo ua upule ta wanga fa ua fa penga ia me
1: o ta wanga fa o que fale tan con urca wanga que fa que maria cule upunga ka wanga fa
0: e a mantuola ya na mo upunga fa mo mai il faure ore faure paruela wa o ta wanga fa unga ele ka ka u ore faure li ka wanga fa la u fa mar ka wanga pulu ah e ka wanga pulu e
1: wala vunga mapu saoi kwa kama kwa kungi yule fole sao faule faile le fule avo le faule
0: sa paru
1: avo na nga mango makosi le le ya makwa uki le le ma ana ka wanga na ya masalo ya yingi ngula ke fa nga nga le ka wanga le ke au moyo pasa
0: le tu solo ta unga na faule fa paru ava ta uta wanga a le le mo mai ku ta wanga fa a
1: ka wanga fa
0: wai ese ta wanga fa ese ta wanga pulu ese ta wanga lau fa ese mo le ta wanga na fa le ka wanga le
1: alena fa nga ka ku ta fa pe ele leise makamari se kangaka po se ase de fa pe le se le ngale ah le ngale kama ka wong fa le ngale ka ah pe ngale ave ye le mo ale me ngale ele mo fanya ngalo le fa se au fa ngale
2: Nenga la ia ke ia o i organ ke kau wanga fau. Hallelujah.
0: E kau wanga fau aisi kai mea kau wanga pulu vo isi kai. Olisi tau wanga le mormeo le tau wanga le e vau aifai salo. Le fai mai mo alava o lapa lapa.
3: O ngihu la.
0: Olisi la nga wa makua lai le a tau tau wanga fu ili le wanga lau fau e makua maksi le ya. Ese fu ili ma fau fau kaksa mo nga le ngam bele alava lau yue. Waranga e pe e papale fu ili le angorgi. Sao nomi?
2: O leo ka kou suvifiloi pe
0: ya? Ya, al suvifiloi ya rengi sao nomi. Aleng va amata tfato fari udiu, ya la walu la iye suvifiloi ya kuwa mafisini, tali ma paal poto ma fia poko. Parang vola ya? Ya, sao nomi lafisini. Kuja le wakau kuku lah. Kuja le amaka, kuja le amaka bayar rata kau parput.
2: Nah, lah apa tu mua lah lau fee pot.
0: Ia sih fee pot kau mungkin.
2: Nole, hippopotamus. Alu lebah. Lesi fee. Latu okala na bia. Ole tengne. Tau tengne amai le bia le hippo. Pai tengne le hippo. Tulu lima ta ala le paina. Ke liu lo le hippo amatara na hippo. Ale ino ino le tengne le hippo. Toi tau fai le hippo. Ya, saya ini suruh tua ini di mata upa, efek lehipo. Eh, apa yang lah oleh tahu leh tahu dia ini longgala oh ya efek sawi. Eh, lalu train yang mana nafik efek lehipo.
0: Eh laku ya ya kini malang mea fau ai fai kari mea mea fau.
3: Langa ele kari yang ainga sa fono ele kari yang ainga ya hipo. Asa fono se pa mole mole ya e awa inga ya le hipo mole raino.
2: Ole fofine de si ole tangi de si.
0: Oh baby.
2: Oh.
0: Wow, what am I going to follow? Yeah, sumi.
2: Maro fau fau.
0: Yeah, maro fau fau.
3: Paolo le ono fau fau ori.
2: Paolo. Paolo sorry. Que fa
3: fau. Allora dai vuoi buia. Ele foi pau se coa, cu se coa. Só arde pau, mas pau. Ei! É lá. Não, não é que estou com o cu. Calou logo o cu, pau, pau.
0: Ei!
3: Pau se coa, pasta, male.
0: Male só arde
3: pau. Só arde pau, mas pau. Pau se coa. Ya wah ya Paul ko bosa jeme vole le un magu sesi kanaka le lei akura imagine ya
2: un magu sesi le awa kuro imagine le
3: ah me ayo le ka ka mo sa palengi le
0: le
3: lo ka ba fa fa vai vai sa palengi mo le un le ko nga ile le fau o na vole le so so le fau ma le fau
2: ya
3: so kau ye le menga le
2: prince o so le mala mala maleo
3: ye alba de oka ko pot pom ga
2: E peia le fali un o le fionga le tua isi ganga. e fai alla coilo ya così è la so un mo
3: ya
0: Oi, ana le upu fa fa mo tsa tru ya se ka le be le fisi ya o pivi.

0: Umi-umi lo, pero ka mapaw-paw mo pa ka kaikang na chile ba magkuha.
1: Waisuro mapaw-paw.
2: Oye, po yung boy, tao, boy, emaktiva ilang.
1: Emaktiva ya?
2: Emaktiva ilang.
1: Emaktiva ilang. Emaktiva
0: ilang.
2: Hindi. Hindi. Ah, boy. Yeah, ako yung nga pa, emaktiva ilang.
0: Paupopo ko ay lalo para sa uwang mapusuwa. Ay peyari o pibi, ele sa kaiko nga ile kariya nga ng paupopo ko kariya alko nga. Ay peyari me ho ile le kala ya ya ya opo.
2: Kami lagi
1: nga. Ang iya iya ba ba?
2: Ang iya iya. Awe.
0: Ay la, fola ka o wa o lo pau pau. Le la, si le kago kago, le la bam la bam.
1: Jo no mai.
0: Mangoy. Ya mo ko po. A manga ko po. Ah. Fuga se ai.
1: Oh.
0: Mang ko po fuga se ai. Ya male ri lo ka sa fine o kalago kaga lo alagi ya o fianu ko lu o fu se ai ah albera o ki fa ku lo lo su fu ai e de fa ka mu ku lo ko lo pera le ba se ba le la ka mu u ba me a ko kaga lo fu se ai a mi kaga lo alagi ah de ka mu u ba ka be singa. Anu le mole fale kubikao. Anu mole mole. Na bafa kuku. Ya ko anu mole shofa kakalo. Tol. De la fa pe ai no le. Ma bulu lo mar ko lu oibo. Ba ku lo la ya na la ba ku lo wo wo sa wo mesi ma. De la la ma bulu ku mo lo ko ru. Na la pa im kala ku mo lo ko ru. I ko wala ka wo no le upu le. O makiba le lang. Kau kebaikan.
1: Oh, oi faring or for cool. Perkiri.
0: Singalawa.
1: Singalawa.
0: Ya singalawa. Aku mau mulai boleh beri kala pung fei. Leo yang kebaikan isoi.
1: Leo yang tahu salah. Aing aku sama Leo yang tahu salah. Toyo usul fune fe. Aing tua masang.
0: Ya.
1: Mau ultimat tak.
0: Eh pawale le meo ponele ese loca ma faule le kanita o pe viol fa pe makivale la ale la ide ka kalo ia ia ma mo che ma uio ka ku la ko wa fa pe makivala lo ba ile la ya ene yo lu wa ku le ka ka ngo lu ngo le la ene o la lo mai po au ka fao ya aso ia ia ka ku oi. Ya, apa aku for ngan tengah kau for for se ayer ikut. Eh, for ni memang ngau for dia balik sih. Dia pun milik kalah le kus.
1: Dia kau ngaruh lagi. Aku memang ngau dia balik.
0: Nen dua ah. Le pomi poalis sih ayer.
1: Pola nak awak nak tanya, pola nak awak nak fikir.
0: Ya, wah, aku mangan ada. Eh, lain lain malah kau. Awak kalah upaya lepas aku, ah, ngah.
2: Oksigen memang.
1: Ingat semua lah kita. Saya mai, saya bayi telefon, saya orang mai ya, mabsua.
2: Oh, iya, iya, boleh kau pun. Boleh ini boleh kau boleh, kau masuk ya ini. Eh, aku ini ngoh, dia ni ngoh kau salah.
1: Kau salah.
2: Ele pingo com mais tempo, mas lá ele leio ele assim, a outra coisa que eu estou falando, é para o marco, olha, eu estou indo lá, o que uma meca uma clássica com que tive aí.
1: O seu bem ali le se se isso nós amo.
2: E ela lixo com o que para o nome dele que hoje.
1: Oh.
2: Eu já foi. E por cá nem área a tapa.
1: Oh, oi o, ó, Matiu.
2: E
1: ó.
2: A ver
1: se ele puta o sala e fala nga le upu
2: tá
1: o a ver se tá o pou e fala nga tau sala o i tau sala e fala nga a
2: ver se tau sala e
1: fala nga tau pou wa tau sala pio kaulanga o lai fai ya tau sala a tau sala no
2: wing ora kaulanga le kaulanga fai la le wing la le ma
1: pou nga le lo upi vi se fai kamo kusi upi vi le le
3: le mo i
1: ya
2: Pa
3: va. E mo lo kusi.
1: Se su el volume fonga yi. Na mo volume fonga.
3: Jeff para. Su el Jeff va.
2: A
3: kusi va pu mo ga mo.
2: Oi si ta
3: fe. Ele kai kai na.
2: A ba ku a ku.
1: Mm.
2: Pues me si na ya po ma ku. E ni ma ya po u ya tu.
1: Oh. Ala punga elim.
2: Al po mokai ya o po raunga. Le vino po cara de cane. Yo po. Yo me po el cao po la yo como yo. Po po gani ya a pare ocupi ki. Mm, moi po. Yo me po me en po el cao po.
1: Ah.
2: Yo po el cao po como cane. Yo la cao po iba a ir a ganar uno por un goleado, ¿no?
1: O te fia mamma lamba fu pola le winga le tu o fa pungo i pou.
2: E na pungo.
1: Po le fa.
2: Ai, o winga se winga le winga ma pu le
1: pou. Po fa tau sa fa inga. I a fa tau sa a fa kau sa fa inga winga e se wile.
2: Ia.
1: A fa pio le fa kau hai va en ol fa le long winga e se fu ila le. Ko fa mangi ngong ai kong. Ia.
3: E ke usala e se vi pasa ma.
1: Sa rom.
3: Fa le tu le fa ka kia no me fu le. Pesi le ma pu.
1: Mm.
3: Ele mesmo uma fua aí. Aí não há mais um...
1: E eu não tenho que falar longo. Se eu falar um longo, eu queria falar um longo. Mas eu tenho que falar um longo. Que não há mais medo.
3: É, né? E aí, vamos ver. E tem a caura e caupo. Olha mesmo a saúde, ele é com o... E não há só. Olha caupo, uai. Ele se alfaína, mas... E só se ngu, mas só se nefaia, né? A saúde, né? E kawa runga ma faa upu la kaupo. Kawa ila ane ke unga ane ke faile kuinga. Ia ma mea umpa pe nga. Ana tau sala. E ino kariko unga pese mea fu. Ele ile vakele nga sau runga ne upu rea. Le ave ika maikai. Ele a koa se kala nga si mangaku.
1: Dai sau a oia. Sau iwa lewa koo fie poko. Lewa kako fie poko. Sau a la lofi ngaru.
3: Ma wana me ngafao nga ili kausawa, ili ka falo. O kua le ka ngoa ili temi fo ili ae. Nga saa wile, lea nga kongu. Lea ka ua iwa, maa hea e, maa hea nga ale. Kausawa ma le aumanga.
1: Kausawa ma le aumanga.
3: Ka ua ilo nga ele, ka ua nga se kaupou nga ale, vana nga. Aona kaupou. Ya, pole ala mangi me voy fa fa linga me fa pena e fa fa kure lu ku mar ka pu aka ku ba ya el ke un o le me singa le ku ya ke un or ka pu y un ku inga ne ka un fa ya ya ya no ma fa ga u ni ma ka lu pe wa ko e la langa mai ma ko ka ku ba i el ke un or me or ka pu el es mo fa ngo pie ke un or ka pu
1: mari
3: Ya ne vou faka kai fo ya ile upu kausala. Ya apeka ke kire le upu ne kausala epi le vou fa nga. Ile kau vanga hunga ile akenge au le le ma me pa pe ma su ese kausala sa mo ma fa upu nga ni si me vanga e au kala vou me pe nga e kausa. Ai ile ka ika ma pa pa pe or kau po wa ye mai soi kuanga le ku.
1: E ya la fina ke aula lo fina lo matude ko ngo suide uptau sara tau pou ah e ka ba ye fai In taupu, kau vanga taupu, ah. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, awak nak ngaco nafas muka ramu itu salah. Baksa awak mula ngafap, dengan tak gua ye. Tapi aku salah. Kau kan yang tak gua real lain, oleh pengaruh. Iya, orang ada tak gua yang ada. Pakar dia awak yang kup. Lepas ni lah, aku sih pun lepas ngaco tak salah ye yang kup. Oleh awak ini pun ada kup. Oleh yang kup, kalau ini awak ada kup tak salah. Ada dia dah siapa mula ngaco kup kau kup.
1: Jadi faham mata aku.
2: Tahu esok mula boleh buka aku. Kalau mahu boleh ada. Atau kalau kau faham mai. Orang
4: Paling ame resiko.
1: Iya, saya lupa orang mea. Ia ispo kalau mepengah, mea ipe.
4: Oleh ala kak, wo resiko pengah, resiko pengah.
1: Tahu resiko pengah, resiko peng.
4: Oleh ala kala, resiko pengah, resiko pengah. Kima kak?
1: Internet.
4: Kak, tahu resiko pengah. Ailang.
1: Teng, failang. Maya, maya, maya si pokor. Maya fil ngalor le usol le na ron fam maya tau tau pou ali fam tala maya le ah mafu angal tau pou ah.
2: Ya,
1: okay. Wai ye peure orfita fu ile le o mafu o le ki ka ma o kusa a o ko ma fu isa fa inga ah. E ka ko angura ia e tolua ia Ia sao fa inga, po fa inga anu.
2: Ia.
1: Ia sao fa inga amatai, po le pule ali, ima fai pule. Ia sao fa inga tamaitai. Ia ngara le sao ero kau pou. Awai, ole li ile ngofo il pou. Ile sao fa inga ali, ima fai pule.
2: Ia.
1: Ia fai sao fa inga kamaikai, ia sao fa ia ile. Ia tau po, usah oleh alur, oleh liide, ia masih apa inga alam bangga,
2: ia
1: usah orang nuo kai, orang nuo tambah malu nuo cini, pea fa upu fa ingofi,
2: ingofi,
1: ia mangkuala pe oleh kai milian awak koi ia masalu o kiri lopo siapa mangipong ibu dengan introduce aku idore, apa inga le, apa inga fal tuam terus, Lepas itu, faham polis sah faham ingai ika ko, jatuh tu lu. Dia awak faham malu, dia awak malu umat Yesus ni,
2: Ia faham kasih, aku lu, saya faham kasih opi faya faham mukagi bo, mukio lu. Biasa.
1: Lain mantua tak ulo, ia sah faham ingat sama, tak ingat kau ika ia. Ar far kum ai ese foi far sa fa inga fal tum tau sile wo yai
2: Kusa
1: la le ufa ai las wo fa isa fa inga ira wo lo wo vai le mata uri wi e ai ala nu u ele italia la tour media pe ia le fio anga o sa pari i mo le fio anga sa lu fata tu lo fo ia fio anga pe ia un una e lue Lai malu wala sofa inga tama ita ipe lefia ya haim ai ona ome fal malu grupo me fal malu pole kare sianga pos misongara nga maka mai po por vai tai mio o sha mangi por mai kimi ngi sila le nga introduce ile sofa inga la le o fa inga sofa inga i fal tum tous
4: Chenenge ke wa
1: e sao no mai
4: Que o amor ia se fazer o se cheiro para o amor mesmo, mas ele falou com pouco aí. E logo vai. Ele chegou a fogo a se camarca. Ele aí litia, mas chegou a fogo a com o safa e a macai. Fape nama, o capa ele falou, olha, pepe, saiu o cor, cala, o cor ele meia, ele é o mango. Sei vanga. Kui eisi kofinga vangane te kamal kai kai peila o wakau o te kaupo upo se fae ea pole ala vale kua nga me kua mawane o te kai peila o le kemilenga yei mei o sui o le malo le sa lu ai pule ngu pule ngu ki ngama le pule ngu kama
1: peia ora yei ane na te mini
4: ya peia ora yei ane na te mini peia ora yei ane au kafa le pule ngu kama loa e ngu foi foi male bre sui lea
1: oh
4: ase upo ai le fafa se ngango po uma me fapeng ya kaido kau kala male e kau le ai ase me fapeng ase vanga nga ase makai i longa ua ave se se ki nga po se kama ika ya ola e mau kua ele kele o alala fanga ma ngu ure po ngu foi lea wa o suapa o suapa mea ase upo ale mele fa kau kau o se kau po wa ele i ia ua langa kumo le silo pia ia e o uma e kau po uma kenge fa upo i se kau po se ngu e tau ave la kou le suapa kau po wa ele kairo i nisi e nana fanga ma posua ma pe i se kau po wole le wafa i ngoa cha o a ile i ngoa kau po wole ngu
1: e fu ya tu so mtuo mena tau po alo tama ita yo oli ya
4: ya
1: ele tau po ni alo tama ita yo ntura fale
2: ala
1: u fa pa mtuo ala u fa pa ile tu tu nunga le na us no ola mai o le tich e sa wa o ya o primary school ya sui ola u fa pa yo tama ita yo faile na nofo il so fa ile so fa sa tama ita ya ava peore usa pou esta pou tu sor pou warna o tau pou warna fa ilo lango fu fa fa ilo lango fu kali ko ngalu na on tau
2: ro
1: on fa pai al tele la o so fa tau pou e fa lupe fu ile le fa lupe le vao se ivanga na wo ye ni i me fa fu ile ya kwa a ava ilo sta baita i matua o le ainga o la fino tamari por to fine foi o tamari a wai o sta mi o to fine i a o sta mi o le alo to baita a e tu so lote foi e tu
2: o ma le u pai pa bam banga e u kausala
1: e
2: a le sa pai pa bam banga e e pues el verle no ko ni sta la yo te da bam banga
1: e
2: ora na fo no kaupu
1: Eu vou fazer um pouco. E tu tu fala fa.
2: Ora o pau da barbuga. Ya. Tá boa, que ia. Ya.
1: Tu saule mantuo o tau tau pou por tu sa tau salanga e ai tu sa tau pou aí ore o alto mai tá e tamari. Ah, por tu fa filho tamari. E o ia lá o ave. Tu sa tá tu ouro fazer ingarela. Fazer ingarela foi tu o tomai tá ima tu ou ainga, ah. Essa. Usa lá foi tomai tá ima tu ou suafa. Pessoafa tá tá tamari. Ola não tomai tá ima tu. E o ia na o tau pou na na ainga, ai ai ia tu la farola to la to tomai tai ma tu foi tu sao tomai tai ma tu na na ai ah tu sala la tu la tu la na e tau mor pou ah na e no foi pou pe a fai sa fai nga tomai tai la vai ah ele sa fai nga a ri fai pou sa fai nga tomai tai ele fale tomai tai por fai nga no tomai tai
4: ah
1: ei pomo mo melo o mo mo mo lea tare tu sia tu
2: Ah, le mafuanga mo wele upu kau o.
4: Oh, le mafuanga.
2: Kwa langa
4: lau. Ile olonga kumu langa. E manga yana le fakwa.
1: E.
4: Amai kumu wane mele
1: amu le mafuanga. E famtala maila leo.
4: Ele ai o le fakwa ama wako le mengo mafuai. E. A o se gofuanga ma se meko kongo le fale le o. Ele o afie le pesiri a mafuwa. Ola ya mai sa o hapo le alongo mafuanga ka upo.
1: Iyo na lau mafuanga.
2: Apo le.
4: Ola uma fuanga pe folele se kofinga alo ia. Se kofinga ka waloa e kaine ole go. Ia ka ko ke fa ko ke kusa i unga ke unga ma me fa pe nga pe pe mo fa sibi pe wa. O ma walunga vanga le. Ia nga ko ke si da le kaupo pe o sa un fa winga nga le upu kaupo. Na mafu wai ave i aile pa alolo maurunga le kaupo i aile ai kanga kaupo aku wai le papeo le ngale sao
1: Sao mai mara fono? Ia, mai rau maa sianga
4: E mo, ia, por le leila Ia, on le palonglong hatu to pakontui maa nei etel O se u ya mai loa de u ta po un ta u un ta noina. O te o mai le afion a le tua. O lo u i loa le vino le sa mo ta po le teine muli.
2: Ai.
4: Papalang Virgin
1: Enta
4: o Mapsua ria Inapria
2: Virgin Mary
4: Ole Papamoa Ole Tengi Muli Ele i
1: Ele i soria el tai
4: Ole i lo se Se ali i positamo I lo Tusa malfafia nai Ole upu eu nunca e de papalang o tama o tal de lea o mana e poli e lei so poli e lei tu penai tu lou lab ia so na vai vai nga man
1: or kau poura nga iro taftai
4: kono
2: amaya akok ele o kai
4: tea akok kilo kilo de
1: Ya, saya bayi, saya bayi sih sih sah nama ia, ia OBV.
5: Ya, nak Maria, sih di Maria, Maria ni kau kalau mereka kumpul, ya walang ni. Oleh wing kau ni, leh mereka sih ya, sih ya, maksud oleh wing orang kau pun.
4: Ya,
5: ah, aku kiki kilo, aku kiki kilo wipe out sah. Kala ko lele vai punta. Mare ma saka kei ele ngo moi. Iga u ku yo kei ele yo vai. Ko piki no pega pe bo mai so so so so kala ko le da ga i pe o ke o bo po el kala le ko ko ba po ai ka po.
1: Ah.
5: A te ko fa pega ga ya ga i so ba.
1: Lo ingara lo ingara lo fingaro tau po ngo fo le i po tu orfan.
5: Ya, aku dah lebih kalah ukara. Lekau waktu yang saya ukara, boleh saya ukara. Rai lebih kalah lebih kalah kau lebih punca le.
1: Yo, punca lo mau walvai, walvau kuku fui kongur far.
5: Yo,
1: fajil. Ia lah, ngai ngau fui pun ia tau pun.
5: Kalau, ia le apa kau yang le kalah ke, kalau ke agak yang kalah dia.
1: Ii,
5: ya kayak ino yai. Aka aku kilo foi lá de cara nego pop cala que e lá vai acumula aí essa para já foi cá aqui aí gá nego foi cá o pão
1: ingáfia
5: o Paulo le ava é para o cabari ele para o jeque Le avale ava ai ai. Ya caído. Venga la copia cual con volele.
1: El mesinga con mi. El mesinga con mi.
6: Ki ai ai compañero.
1: Sa como mi. Yo con Julio. Con Julio, con Julio ya ya. Y que más llama psua wow. Y le han sido ahí.
6: Pe kau pa pen pen ai che awan le wa shiring amale male mang ai ole kari nang amai fo i malafon
5: mai
6: e ole kari malafon pe kau se ono lo mai le leia au malafon ke pa ko la kari nang amai e mo ku ai a ko ia se la po chen ko sa ole kala le ko ingo
1: kau le fauri
6: Saya kalau lihat kau ingat kali mulai fungu aku aku, kalau kau mulai yuk viva dongo, ya kalau lah ya.
1: Usah ya fuya.
6: Aku mengaku saya pertama maksud saya kau pun. Tapi sekarang kau boleh le ngaji. Ngopo je kuli bangun memai kau umah kau ingat malah kau. Fuele kau fa parle nga ku ole ole ngwa eh
1: ole upulo ole ole upulo kausala te ote awai le fina ole o malaifonu e o tausala ave upuma ave ko inga le fam kalanga al tau poua ia ka ka ngo fo il po o ia tau mar po ole a le poka ole ole o mota
5: puso mai kau malai
1: Nun kura kau malai ave ikangaka eongal malai peongal ngu ah poka kalai kali mal lai kali ya mai de ya malang ah
5: yo walem wa rafi ai mali oke ye ya pio ki muri ah
1: eso
5: yo aka ki tio e mere ese kala ngom se ben ku fu falla kai
1: ilia
5: No
1: me voy a ir a
5: la
1: calle,
5: la
1: voy a ir a la
5: calle.
1: Oh,
5: la
1: calle
5: fue
1: el verano. Ya,
5: acá fue el basado. Ah. Luego, para A ver,
1: me voy a ir a la calle. Ele sa ora pega kaku ngamba fuo mainga.
5: Ya,
1: la fue por ahí. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y, o sea, por el pool. Y kwana e long talana e fa mang kana a a le upule le tau sala e ma nga ye le te fa mang kana ngani fa mai e malai fono a uso le kaur sala kai peo peo apa ula nga fa mai kaur sala la ufiki nga o si e vai ala ko a pa taro chat wala u taro fa taro mai taro mai
7: Ele. O dia
1: Daí, esse é estranho ele.
7: Ei.
1: Fatalo fatista tu varaule, tu golin. E um mar fogo, melhor ele o vai. Ele masangi, ali fa caro fa coi, ali bom.
7: Aí se cama cama que se refia no caupo.
1: Olha. Se vai na rua, luo um melhor ele, o mar fogo, o garau, o mar luo.
7: Ele é isso, é de
2: campo. Ah, ah, ah,
1: só não vai ir para o
2: sul. Ah, ah, cara, é a papel, cara, é essa, o inga morreu por causa do povo. E a coisa, mas mesmo, vai, vai, vai, ok, ah, ok, e vai, vai,
1: e. E. Mano, aí eu fui de talana, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, ai ai mangai fu mangai pe pe wang pa wang ar kala ka ur kala ka yi mo wor kaupu
7: rei fa rua la kala la mo
2: pu ke ka di ai gara ya u sie sui fu ka usara la ba ya ka usara ya
1: oi la sui ka usara
2: ta ti pe ka usara ya le meo le ka ke ni pa
1: wa mai fu wala fa
2: mo ba re ka usara
1: ai fa mo ka usara ka ko ku
2: ya u ar so wa ba so wa ho ya u pi ya o que que era fa mo pe ka lu pe pa lu pe ka
7: Olha, meu Deus,
2: olha,
7: olha, Wa koe au mai uma, e luma me yaso lama ko e su e su e ma koe mai le mafua anga a opeanga kula i mai ai a le a kongu no nga winga. Le whaki wonga e sa moa o le mele ua i eile anga huu. Ia e se e se u mawhai kaua kangaka i le mele. E se se mea, e le nga a se mele kau karangoa wa kele me wa mai luma e se po i le kalarea kangaka e se po i le au mangia e lea a lala whanga ma lea huu. Wa fapeng pengane soi fuangane uka ko bo ye le kemi ni si uka ko ku wa su ya ya ka ka me am fai wa ya o ma nga ye for be siri le ma po su wa la nga ye so ka ka i lo po pe ko un de ma fuanga or ka ma le o ka po ya le la wa pa ki ngo mo se ka la ma fuai Ya nga paula le ore me le ke lo ya nga foi ke fa ku ye se foi pa sa il banga ne ka ri mai mala fu ka si le me ro ka u ba de ku si ore ka u po ele foi ese ai ma ele fa ma kala ku ku a ku po le a ku ai bi ka u au ma ye se ma fo fo o so se ka u po u a se ngu e nga sa ili e e anu ye ya mo e nga me fa pe nga o si ka u po e fa pe nga nga ngu ngu fo ya u ka fo la ku Bakua ngaso malako kuwa mangu bakala fasolo piko sawai ya mea. Enga pangwale ole bia safari ole kaupo uya nga rango pungo fam. Bakapu kapu le afi el koe iyo malilo makuwa ele adu ise mea. Kairo ya ya e. Ika u fapipi ngane la logu ngele mele.
1: Kusa orkele a kaupo uwe e orkei me e o iwo wairo umafa ife au. Oi, uma faia. E boa, fai foia, nasce senha. Vai, ele curou aí, ou ele caiu pouco, ou ele curou. Ele caiu pouco, perdeu aí. Ela
7: vai, foi.
1: Ore, ore, a ganga o moi mai.
7: Cusela,
1: cusela, curou, caiu o bocanga. E não cura, não, vai, ah. Ele se ele se mele anga ol tau tu ah mo guara a orin fa pare
7: ngana
8: Usa olai ngakiri iro setani. Usa la iku usa lei. Usa la ko afiro la ya ko afaila ya mo masa mo kuale usa ile kala. La ko alma ma ya o rufa se iku kauro ya lanko ibu. Ya. Fai mo olor ma ngalo olor sala la ngalo o la kue. Orang koi vare kusala or kau lang al sal kusala fa pe ai e kusa fo ila mali winga rup tau po il fa ngare fa nga ma ye kus pa ia
9: ei e si una vai vai nga ele fa ia mang ya mang ai sa ia o ia si una ya upv ka ku ia nga le bule a ko ni lu mo lu ba me o lo for ka ko falo para oko ka wa ia ia
8: Orande ka ur fala okori
9: a ka bi ole pa da je ba lo ja ai ole ka ke kal ngwa ma ka ku fa so e ser ma ngai or ka ku fa so wa ma po su ma u ki vi ma ne u sa po no ma jo ka ka kai sen pa wa ngai or por ka la ole ka ali di ai le bo le po de ku wa ko ma ya wa
8: ya wa la sai ma va ya fala oko
9: Bayar suwi vali mo chefu ke kaum suwi fik chefu
10: Kasi mo ay kasama ay nga.
11: Ipaamumoy
10: lotos.
8: Ay, ay,
10: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
12: ya, e Maria por chama o PV. Le vai foi Maria o PV. Ya, basta la cama que me acui o causa vale a cu ele si a cor con lima.
8: Ya no mai.
12: Pam, te chele. Que le el suigo o PV. Que le. Que le un suigo o yai, mo mua.
8: Ei.
12: Saca con curu mor pa mam caro caro mo ele vale le. Ele ye ni na fale mo ila me a ka ko va ye songa sa ye le va sa un ni si le ngou lai ki ngou mo ye u ma ko ye tong na chau lo ko inga chau le ami e sa ile ami o ke kano kano ye ya le va apa ele va dia ko na va mo ngai ngou mo ika ko ja mo ele e i la fa so a ko ele se a ma sa no bo le se bu ka de bu lu o ka tanga ngou va ye ele ko na mele. Ya, kasi le ngā sui ngā kere pe o ngā yeire malai wale le fōu whaka o kumai mangi si kaini OPV longa lua. E muringa le kā ngi sanga e whaama wae le kanga ka uwala au yeire a kua le soi fua i loko kongo le malai wale le kaini da. E wha solo mai, wha solo mai a whai e kasi le kanga ka malanga. Ya ngā si le fie le kau whaam kara OPV e whai o ura i a e e kawa i o i le se le kanaka lai kiki le whasolonga o le songi aku fuzi mai songi aku fuzi mai e o mai lo le koi inga o upu ange i kake whalongo i o kau kapa kake whalongo karinga o whama wa e pe afe se afafine po se afafine tautua nga ma o e la atunu e leo ni atunu e to angal tatalo wa upuang velo e mama puta manu le loto
8: ai va ve pa fora tali ile sa
12: ya ale tali to kama o na tunu e ole langu e fa nga ya an wa guayu ai va ye guai le no ase me kansia ngangu fa ai si tapoe tapoe run.
10: That's the guy swinger.
12: Longer, let's see swinger or baby. Ah, lama no swinger. I'll fuck for my dear old thing. I'll find my dollar cow. Let's see swinger. I look for my joy. Ah, face of a man buying at the Kanaka, man, my cool stuff. E kele inga whaonga e aru le whea wale a inga pa ape le se la kouka wale e whaonga e kokongi le a inga le pasi o mai umai le a inga a koa ma wō mai inga whai umu a i lava ta ia i lea pō le pa ma vaenga male la le whanga e o mai umai le whae inga ar ganga le o mai lea kama ka umu an pas e le whape o ngau ngau alofa ar ganga le malanga. A o maua rea rongo e ke e kaa wat mai ima whasa vidi mai se uro ia kaa kaa e ngai kongre male vare le te iko e uma ia a kaki kiro kuro ia i whape o le kake kangi sa oa ka ika ia le kanka le sa uro kai a kaki kiro kura ka uola e kuku ma o eukaf nga ma aime la kaki kaki kiro kuku ia le okangi ke ia le ua kangi e guanga e le te mapu anga
8: ma aia kere
12: o o vai na ia sa vai ai na so ia a OPV e foi na ca que le na pe uma lagia ku e so no pe se le leo a pe se foi ai passa na na ca u
8: foi a mala fono foi a mala fono
12: le pe se na le ale ale a vo ia o wangalo ia kai ka pe se na na na lagia ku mala fono o na na a ko ia le kadio la ofsid. Ya, ai tu mai ni ya so le ke fai mai longa ese ese. A fai ya hoe malau panga ye po hoe malo wai na kulo ya po sau kenye po le ala. Ah. E ke lu mai au lu ai sau ka vale ke lu mai au lu pele ango. Ya, kasi le me ile ese ese nga o pivi el vai kaule mai vai kaule pe mai.
11: Oso iyo wa koi koi a suki kan kai sa ungi sila. Ane ora nga ngi pe e le imangi ula o mkwale fa fa uza sanga me fa pe nga. Walaki ka oke malai pa lele o ngokura fongo ole me fo lele ole. O kwa fongo sanga o ma ngi me fa pe nga o ngai ama ye la mang ngi I mo isi mea. A ole mele u ye kako. A a. Nana pamwana me ye bole ala fa pe e fa fa yanga e sa umolo u ye le balava me fa pe nga. Ya o ya so ola. Ya no fa mui o e ya le zika nga u sa uke u fa imele fusi ua ma le suki ma me fa pe nga. Ya o le sa ua ye fa koru ma tinga vole le a jeji ma ye ye le o sa u. Ise kula nga fa pe o le sa ui fo ngoka nga ma. Ya. Kuna mani yumi OPV a le fa mani a inga kanyi fa ako ako ako e pasta ma. Mala fomo.
13: Ya ubi.
14: Aro.
13: Malo la ba leo.
11: Sorry.
8: Tavo.
15: Que le hace un caído y con mi boa. Lo ha tomado.
8: Y
15: lo que se hizo un bugado, su hay un gol vale en esa.
8: Y yo, oye, que hay fallo, me le vale en la va y que hay mía.
15: La verdad.
11: Pasa.
8: Y
15: está.
11: Está con un hueco a él. Oi le sui o ka ko lunga fa mon mole.
8: O avi. Lo uso avi.
11: Oi. Oi. Sone. Ma lo avi. Yo na ni o lo.
8: Ki ganga e lo ke si pepe no moya.
11: Me ka ko lo me na lo sa un pum pum mo mo ko mo ka ko ai na. O pe o na ai na. E tele ka sa ni. Wa pa ta ge ya.
8: Wa mo e mo u kwa la mo u ma ka.
15: Kole vaga fia tu aku se apagoa o ko paso a po
8: oi kalo fa
15: ni kata ni ka uma ku ni tau po
8: e sa no ma
15: o ya wa o wa o maga po la wa pe tau po wa ti ku sa ma ka po sa o po yo te ye bu ni te ye si ai ka ya di te ye re I cụ xã ở trên nền phẫu phổ ta cũng kêu ai úp mà má mà úp bà là còn cái gì muốn gì cái gì phải giải
8: ở đây lúc về đi lâu vậy à ở đây lúc về đi lâu vậy à
15: ở đây mà phong phao ở úp quá cái thì anh bị giấy nên lúc về đi lâu vậy à ở đây lúc về đi lâu vậy à
8: để xử lý là trái
15: Ya, nak. Ila ulu apa tak kuga yang dia kau di kau pun.
8: Ah, faham
15: tak? Ya, pulang kau ini. Ipa Elon mereka ni lebih suka kau ini. Dia suka ya, Aziz. Mau, kulanga ngai ai ato la te te bogia ia ia pa kugale o sa pa sa kula ia ma kulanga ngai ki o sa ua bo ia ia ia ki a ua ka ngai ki sa ka ka ngai ai pa bo ki ga pa ka ha o ia ia ai ra ku ka ni ki le ai ba le o le ka ka ka le ia o vai dar uma garra com vai lá vai ter o cara então viu já cuida garra se não é o que tinha o meu negócio com ele ah vai vai hoje ah ele tá gastando
8: com
15: já vai cantar o cara no bagulho kau kala lo makua.
8: Ih, wangi upe masing, wangi upe masing kan kau kala lo makua.
15: Ngala, ngala. Ah, ah, ngala tau wali. Kese ngala lo sama ipa. Se kami yoi. Era hoy bolo se palpa y ya le sama kala. Ah, ta olu ya. Oke, ya gua kambi el bolo, kambi el koina. Kambi el koina. Tao ko yung tao ay ipaay ka niya. Kasi siya po ay
8: sa orileyo.
15: Kasi sila ay tabole.
8: Yung kumasan niya kasi parang mo ito yes.
15: Kau ko ang ama o eh. Uku. Makala yung kalinga. Yaso uma. Po uma. Siap kamu pilih. Udah elwot tu meruk fati. Fak mulmule. Koi fak mulmule aku.
8: Iya, afi lah fak punga-punga. Mbak ini yang lama-lama sih. Ini ada rasa ngusir.
15: Sama ni kalau lu gak baca. Sama ni yang tahu angan lah. Asyik ikat lu pula. Kormen aja kau kuen pakai kainka buka. Sí, ya lo rula ahora y lo el coño me lo mocu, o sea, güey, un mal sol tu agarido pibi. Hay que bufar un hombre. Fa peo, la hago feo ahí a Kuma. Ma abi po... Po, po, fono, ah, no fa... Oye,
8: oye, la amo.
15: Sí, la vea, po, y se dican acá, la vea, la bolina, le fa ya a duela. Oh, come on, Ile área.
8: E ka kamaranga mai, la kufi fi au fere loko wa ku i mai sika ka o si ko la ku mala ko ka u.
15: O pa se ma bela le ko ya.
8: Ya, ai ai ku sala e.
15: E le le le mo ku mu la ve le hi yo ka lo mo le ki na fi na. Wa la no fa ma ka la e. Wa la no fisili ya. O pi vile. Ile fisili fo ya ka le po la le se se nga. Makwai ufa mau ni ane leile changwanga le OPV langa e
14: Opi vinga ese mako upo le ampo se me se folu lua kausanga le fako ako ngo ngo kuo ngo ko.
8: I le lunga ngai kua?
14: Le sangwa ngai.
8: O sangwa ngai. O sangwa ngai. I. Ah. O le vake langa. I saula.
14: E saula kama le le ayo kaidi nga ye fa makara le nga saula I konga mlaiva. E asu yu konga ngi urka ko mlaiva le le nga.
8: Saula.
14: Nga chinga mea nga. Ia asa ia ilane pa maa ilu makailo epe. Nga sangu upi vi fai maranga mai ma fapefo ia vio. Ole pa maa nesa ia iko kongu e ke kukua mai kilo kilo moi. E leo, kaimi nga. Ia ole zinga me maria I pasa pewa e ka ua

0: sa morga mai kau. A fa pele fa mala mala pico i au ka fol pe pe ole va. Ui. Ui va ala le kar kar mo au ka fol pe pe ole va. A ma kwa.
1: E lo puse si kuro.
0: E lo mo si ai lo ma kuro na ma kwa. Ai manga kwa. Ma kwa le lo ama ka ka pa ole me ra ke va ko lima vo e kar kar mo ai ka ka u bo. A se u pa te lo ki kori. A o ka u ka ka ki ka ke fa la la. Ko fa ko fa. Dica o fantena, dica o gugu. A no quanto? É, é o chefão, e aí, olha, ele não faz, como é mesmo, ó.
1: E ele pisa demais, ele não faz, hein, meu
2: velho.
1: Contenta. Tá no meu telefone.
0: Los romales, la los romales, el espacio son maupingo, a la manera de la falla. Ya,
3: pague el pago, loco. Pague el pago, pague el pago, cari. Ahora, yo le chino, al menos voy a un baile especial. No puedo un baile especial, voy a leerle a la faga. A buscar pague el, casi ya tengo pague el. Agua fue, voy a la falla especial. Abuya era alu e poi vo assistir aí. Abuya era alu. Da com o café e chuchu para bem. Ah. Eh. Ah, o Lola café para aí. Ah, o Lola café para aí. Que tá.
0: Aí dá um ninho e foi na lua. A cachim de mamê, o cachim é o mamê e foi uma e pasta ou vai na sirinca rua. Olha para isso aí, para calo. Mo le kemi fa ma wai mar kaka o apopo ino le soi fuanga mene o langa. A o ka kouna nei sa fai umu makinga ai. So le, a fai au kanga ka umu le a inga e koa fia le la la fanga le fai. Ai maua ilo la maka ika inga e kua le kemi. Fo dele e fora fola inga i mea la i wa o ka umu ama.
1: Fora fola i ka umu.
0: Fora mo paki inga inga e fora fola nga mea ka inga nga nga. Ia. Ya, woi, yai kar pai, luar kar pai pai, ya, aku kango kuat. Aku ni lah kar pai pai, okey lelo. Aku orang kai kar pai, ngan aku lo, pelayan ni vea, gaji ni vea, orang.
1: Eka kala kure fish, orang aku perpelua.
0: Ya, katu, ipe katu je, ya, wama biar biar orang guru, katu ni kar pai ngan, yai kar kau ngan aku. Ya, orang je ngan dia, orang dia, orang fili lau. O se fili la unhiu amu si ngay a kama isumu po se lo ar fili ngare fili ay ar makuale ulu ar
1: mea si kufaka si isa paku se kolu ngare kasi isa paku se ngare ala lma fia fia fili
0: ya kau kau ar fili nga ya ola ula ua ya o apa elengi elu wa ngajo le fa pe fa la kusi si mata pisu po ngo pa unga po ta pa ya ale luangi elengi ya oso nga yele ko nga elengi ma foro foro ho le e fa ya kava ki ya pa le koto koto ha ya elengi mo pe pe le pe se polo la kapi un fori ngo le apa nga ya so ye
1: ka wa ka ya mo sa fa sa sa sa fa sa sa fa
0: Ya nga, kami nga e umalo nga faonga pai faonga ki nga pai pai la kakavale ae karu le aonga e fai mai ae el fai aonga kai kao. La lau faa umi el sasapa, inga pa nga le kala fai ae, sasa stamato si siri na peu. Ae se ipai lau kala. Wa tsua tsua la telefo o ka ko ilunga ilai bar ka ko por kalambele
1: ah
0: o le nana malia o mo wa kunona le por kalambe pe ambale lu ba ya shogo ya masamele ya isi sur ka ko fa mo o le ka ko o weva mar ka ko o ka fa o fa ka lo fa le le tsua le li fa se a wi por ka ka i fo yole se não foi aqui que começa ele que começa que faz a colmeia e que morre mau a colher um lá com que ele se desfile me faz calo já na lama lá o campo é o leisor né fono o filho aí ma o couveiro ele mal se um advogado
4: né aí foi mal
0: já ele se canca macua já Lau sungai, baku le. Ini sungai le di Faisal.
3: kalau boleh,

fasino ina atu iai e ia le ala na te filifilia. E mau o ia I le manuia. Rana whanau fo'i e fai mō la taulenu. Olo whaari e iovalo na finangalo I e mā te tau ia te ia. Na te whaero atu fo'i lana whaangainga ia te ilatu. Olo whaasanga pea lava o mata ia iova. Wa o ia lava e tal, te tala ina o vaea I upenga. Ia eli uli walo mai ia te au. Ma ia lofa mai ia te au. Awa wau o te toa tasi ma pupua ngā ina. O whātele ina pupua ngā o lo uloto. Ia ia vese ina au I mea o te tī ngā. Ia sila sila mai I lo pupua ngā ma lo tī ngā. Ma ia e wha mangalo ina o angsala umalava. Ia sila sila ia o ita mai ia te au. Awa e toa tele I lātu. O lato ino ino fo'i ia te au le ino ino whasaua. Ia e leo leo ia te au. Malave ai mai ia te au. Au one ia o mā. Au au te whaatua tua ia te oe. Ia tau si a au e lea mio sao ma lea mio tonu. Au au te whaatari tali ia te oe. Lea tu wai. Ia e lave ai ia isara elu iona puapua ngā umalava.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: O te whātala whātu le pa ima ni mana sa mola o whaafonga ta po ima ni tu nā. Ta li sonu o maulunga pēla hoina ni masina lau ta po inga, ta alofa lava. Alo mai loma o si mali whaafonga i telefonu ele asfraile. Tu rano se te malu afele sfuluono, ale lima tolu ta si pi ai PMN i Aotearoa. O fona fona ele leipa pāti ili whaalau te leina o whamalanga inga, e whaalau ino ai visa i tangata o le Pasifika, se ngai o inga o whai ele leipa pāti, e whaafai ngō fie ina, pa whaatau ngō fie ai mō a inga o le Pasifika, o na toi whaatasi i mai e pele i New Zealand, taluai o smita upu ua whaingatai a inga o le Pasifika, o na o tapula au visa matatongi ta ungotā, e malanga mai ei malia mwhae poiponga i taimi a tō whaina. Pemelesui te o le Labour Party a Kamau Sepuloni, o le whainga whaamae po le policy e whaafaingo fiei o na wawe whaanga solo taro sanga ma tutongi taungo fiei. O talia male fia fia e te o le Pasifika le whaalawiroina e le party a le Labour e whaatanga tangata malanga mai le Pasifika unufale e au no malamana o mio se visa. Pemelesui o le Pacific Justice i le whionga anae asa anae, o se la asanga le leitele le nei, o langorango inai le talo sanga an lato tu inatu le pala mene, le amatanga le tau sanga nei. O muli muli mai le, ili fuafuanga le New Zealand First Party, ili ofo inatu leo se avanoa, e lua tau sanga, e faa maa ngalo ai tangata mai le Pasifika po le 2 year clemency, wa ova le taimi faa tulanga ina o la tau visa. Sa unua anae asa anae, waonga tasi lufufuanga le Labour, male lato talo sanga, sa valo iaile unufolema i New Zealand, e unua masevisa mo le tolu masina, mo tangata anu o motu tua oi o le Pasifika. Watale male fia fia le polisili o le consumer New Zealand ya John Duffy, le fufuanga le National Party mo supermarketi, o le ama wale tau vanga ele iwaaye ele vaenga o pisinisi mo ni tau sanga. A whaie tō le whiriria le National o le alato ilo ilo tuto aina le vai vaina o le company o le food staffs ini vaenga se lua. O le New World ma le Four Square o le avema setasi o supermarket ili atunu atoa a le pack and save o le avema isi la la. Whaalia John Duffy o le afa au Sofia fo i ele nei whainga ni au wana fōm ma whaalilei atili ai au onanga. Mamele komisina le saonga le mola ngā taifale o Vanuatu, ele ose tūlanga maasani le ave vaa la uuta o ni pasese au noa ma se faa ilo atu pe without notice, po se faa tanganga foi or permission. Na mafuli mangoto le MV Matui, ele vayasa talwai a malanga mai santo ile motu o Mbeng. Na liputia le ufa salau o loto ifale, ele ima sifolu tolu tangata sa ilunga le vaa, ba e tolu sifolu o loo misia pea. Mamei John Napuati, e nga alu whaatanganga e la uai uta i se vaa, e te tauna usitaia e vaa i Vanuatu lea tū la fono, e le ulu le pūlenga le saonga le mūle ngā taifale. Le taiminei, e sifuru whaatangata na whaa saoina, ma le to olua u whaa maunia, ua maali liu. Ua tantonu se upo tupe ale National, ole lato ufuafuanga i vaivaina supermarketi in vaenga se tolu, ole filifilinga saa olea. O food staffs e au fiai ni company fa apa anga selua o lo pulea nei fale o loa o New World Pack and Save ma Four Square. O le fuafuanga le National o le awala wailua ina la tau nei ni fale o loa titele se tolu lea tunu atoa. Pack and Save New World po le Four Square ma Woolworths o le suinga o le afaalango lango iso ilo ilonga yono masina ele komisi fa atawa inga pe o le amawa itangati fa atau si tuulanga lelei. Wa faa maunia e Nicola Willis, o se la asanga faa fuosei e li maa fau fauina, a o se la asanga e faa muamuai tangata faa tau kiwi. Wa maana au le polisili o Matt Reed, wa faa abtuonga misiona o le Panados, mo se tautinonga umia vaenga isi ese mo se manuia solo iluma o tamaiti talavou le lua afe lima sfulu. Sa ayo na ia le au faitu la fono po policy makers e mai fau fau itamaiti ya lato fainga faa iunga o no lui tau fainga taa lo ofea ngai mafaa nau. Mai le te tau natu ese mai isi mta upu. Na tu lai le misiona charity ya tamaiti ilu malo pale mene na ia faa mao niela na fofuanga mo au ngā tupulanga faa yae, generational plan for children. na puta ia e Matt Reed o le loto noa i le whai au sanga i oinga e ono tutongi e Aotearoa le wha salau limas fulu piliona tala i le lua afe limas fulu. Ma le tala whai na tupis wha le Revelin Mall ni uleni is fulu tasi le tae o nafi is te maaloa na manu ati ngai na sa maafua i se misa atangata te olua. Pai mai moli mauna latu whaalonga ni tau alanga se maafine is te maaloa sa manu o matafe toto le tino i le pakata avale ni uleni au kilani. Na taa ue se fafine e ngalua se fare ainga latane na taa watu ele leo le te maaloa na tatui le ua stab the neck. Na tau nuk le St. John Ambulance mafaya tu esuenga ma awina atu lea sa manu atu nga ile fale mai. Sa moa talafou faai una le vaa yaso ima maoni au lea lea ila utapua inga inga pula ima ria makili tatuu so ifua.
0: The music that refreshes your memory.